0: enough.
1: Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilara. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga servisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang servisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.

0: Balitaan sa gawa sa nasod at ganito sa Tire Queen, Goodyear Servitech, Osaka drone strike ang nakaingon sa sunog dool sa Osaka nuclear power station sa Abu Dhabi kagahapong adlawa. Matod kini sa mga authority, why gitaho nga naangol o baka naapektuhan sa radiation. Matod sa Abu Dhabi Media Office, miulbo ang sunog sa Osaka electrical generator gawas kini sa inner perimeter sa Baraka nuclear power plant, Al Dhafra region. Gumikan kini sa Osaka drone strike. Ang planta nagsugod sa operasyon ni Antong Atoy 2020, 200 kilometros kasadpang kapital sa United Arab Emirates nga Abu Dhabi, dool kini sa mga utlanan usab sa Saudi Arabia o Qatar. Kini naghatag hangtod sa ikaupat kabahin sa panginanglan sa kuryente sa nasod nga dato kini sa lana na matod sa operator nga gipanag-iya sa estado nga Emirates Nuclear Energy Company niadtong tuig 2024. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center and balita sa paugnan sa kusog.
1: Nakasood na sa Western Conference Final sa NBA ang San Antonio Spurs. Kinuman sa ilang kadaugan, batok sa Minnesota Timberwolves. Katapusan nakasood sa Conference Finals ang San Antonio Spurs ni atong 2017. Magkaharong sa San Antonio Spurs ang defending champion ng Oklahoma City Thunder para sa Western Conference Finals. Sa balitang artista, itambaga ni Barbie Imperial ang katauhan nga dili angayan nga himuon nga idolo ang usa ka politiko. Angayan matod pa hatagan og importansya ang mga maayong binuhatan sa tao.
0: Bukti sa peso, itandis dulyano mga salapis kalibutan ni mga gutloa.
1: Ang US dollar, 61 pesos o 61 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 81 pesos o 25 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 75 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 68 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 40 centavos. Euro, 69 pesos o 42 centavos.
0: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen. Goodyear Servitech, your first stop in first class at Tire Service. Dalan Binansyo, Pinding Avenue, Dakbayan, Stibilaran. Huwag agig panapos sa mga balita sa Tire Queen. Goodyear Servitech, ang mga pulong sa kaalam.
1: Ang kinauyukan sa kaalam, mao ang kahadlok sa Diyos, ang kalisang sa iyang kastigo o silot, ug ang kahadlok sa iyang hustisya o hukom.
0: Mokadto ang nagbagang balita. Karong buntag ninyo nabati pag-una din hey, sa numero ng stasyon sa Bohol. Gisaligan sa mga bulanon DYRD ug sa ngano sab ni Sir Rachel and James ug ang Gilbert Tulop ang atong attack on duty. Mga sakop sa DYRD news team. Arnold Lucas, friend mo forever.
1: O ginesigli Orkolyo, ang friend mo forever.
0: Labing labas ug kompletong balita din hey, sa DYRD mayong buntag.
2: DYRD Gisaligan.
0: 7 minutos pasado alas 8. Bali.

0: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.
2: PH

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: So dali kayo sa unang pagkuha ang karon kinalisuran kay una mo exam ka kanang exam pa ka. O niya, pag humani mong exam, naapay driving test. Dito ka mabidya o wanto imong sakyanan. So, padrive mong kag motor or four wheels. Lisod kayo. Umaw na lagi. O halimbawa, labi nagbadye, bago pa nakahibalog motor, murag mo aksyon kag barag-barag. X ka.
2: Maratol.
1: X ka. O niya ka nang maglingi-lingi. Wa ka diha. So, manay problema.
2: So, dili, pwede mo lingi, day.
1: Aya! Okay, ligi nimo, mabanggaan mo to sa unahan. Dito ka, halimbawa, nai babae diha, nai nindot ka igpaan, naglakaw sa daan. Kasagaran yung driver, mulingi yun, bisa pag ikaw.
2: Sir,
1: di ba?
2: Mulingi.
1: Sumo mo na usahay, maksidente. Kay, mulingi lagi.
2: Mabanggaan nga ingon ko nga ang mata, kinala na gis, karsada.
1: Oo, mahal lagi na. Istret yun yung pananaw, bisan pag unsa kasiksi ng naglakaw diya sa dalan, pero og tinuod yun kang laki, makalingi yun ka, oy.
2: Atanawara, ikaw mabiniang ko. Ay, concentrate, lagi partner, concentrate.
1: Makalingi yun, bitaw ka, ambot nga, no, na?
2: Unya, muna itong paibaw, gikan sa kuan partner, may tungod sa LTO. Sa laing bahin partner, na po gibutyag ni First District Congressman Babayap, nga sukad sa iyang pagka-mayor partner, hangtod karon. Matod pa niya nga, usa sa ihagyod nga gihatagag priority, kining hospitalization, hospital aug medical assistance partner nga programa. So, mo ni usa sa mga programa nga gipagadakaan ni First District Congressman Babayap, matod pa niya nga, sukad sa iyong pagka-mayor, kay na mayor man ni siya sa atong Dakbayan sa Tagbilaran partner sa siyam, pinato katuig? Three terms. Siyam katuig. No, niya hangtod, karon no nga siya nahimong congressman sa First District. So matod pa niya nga mao gyud niya ang pagadak-an partner. So importante ni kayo kining pagtabang no sa atong mga kaigsuonan may tungod sa panglawas no programa panglawas. Sa panglawas sa atong mga katawhan partner. So labi na kining bayad no kay matod pa niya hospital o well. Medical assistance sa program. So matod pa niya kay bawa magyud siya nga kanay laging kalisod kawad-on sa atong mga kaigsuonan sa mga katauhan sa isgot lang ta sa primerong distrito partner ha. So usa ni nga iyang gipakadak-an. So matod pa niya nga dako siyag pasalamat no nga sa MAEP kaning pinaagi matod pa sa DOH o kaning AX nga program sa DSWD nga padayon suma pa niya nga nakahatag og hinabang ngadto sa mga katauhan sa unang distrito sa ato Laluigas Bohol. So gani dako partner og mga gikinahanglan nga o magasto sa matag tuig matag buwan kining mga hospitalization partner nga muduol di sa iyang buhatan no dili lang sa buhatan sa congressman sa Kapitolyo diri sa naapod diya sa City Hall no naapod siya office diya naay daghan partner nga mga ginabang lagi sa tuma kay Sunan. So importante
1: kada adlaw taas pila
2: kada adlaw taas pila partner ha. So muna nga mga taon lagi og kaning mga ayuda. So importante nga ang usa ka congressman partner do na gyud budget

0: Indonesia may tungod sa iyang mga pagpa-implement sa iyang mga saad partner sa miaging piniliay. So okay. Mauna karon ang usa sa mga punto, no, usa sa mga butang nga gihatagan og pagtagad sa buhatan ni Congressman Babayap.
1: Mayong pagpaminaw dai ni Jack Adriel Misiona Galdi. Good morning mga sir. Sa car stereo lang ko maminaw kay naa ko guest. Basta lagi kanunay kang maminaw sa B92.7 FM Jack Adriel Misiona. Di jud ka mawad a guest. Maunay sikreto diha. Unya, Siyong Dilis. Good morning watching from Panungkilon, Loon, Bohol. Ay, salamat kayo Siyong Dilis, no? Sa atong mga kaigsuunan diha sa ato ang lungsod sa Loon. Unya, congrats sa atong mayor diha nga si Mayor Yo Lopez nga nakabalik na no sa iyang serbisyo.
0: Sa iyang pagpa-nerbisyo. Ngadto sa makatauhan sa Loon na nun.
1: O niya, ikaw, basig na pa kay gustong shout out diha. Ha? Anapa, napa dai kay
0: kani mo po ato ni sugutan po partner no sa laing bahin na naapoy kaning may tungod sa kaning issue bitaw sa mantatao partner no das kalapi mo. Murag taon-taon naman ni siya partner nga mga issue no nga kana laging during sa taob ang kanang isla matubigan oh masudla nagtubig so usa na sa gibisita pod sa atong congressman partner ni Congressman Babayap unya naapoy iya mga saad diha nga kaning multipurpose building og mga classroom no diha sa isla sa mantatao so mo lagi kun ang iyang buhatan o buhatan ni Congressman Babayap walay budget partner walay may tabo sa iya mga saad nga mga proyekto no nga mo po ni gipaabot sa ato mga katawhan so mo na nga doon na po'y matutpas niya nga ni pag-adto niya dito sa isla sa mantatao partner timing ko na po nga taob no
1: di so, atong Biyernes Sabado hantod kagahapon dako gid ang dagat
0: dakog dagat unsa naka partner ka na bitaw mga Hunyo
1: mao lagi na basta kay sinyabot sa San Juan man Mayo Hunyo dako ang dagat na
0: so mao dining mao ning nagkadako na no ang dagat so looy diha ang mga balay mo delikado og maabot na sahog partner ang
1: maabot bitaw na usahay na bitaw mga isla di astubigon nga murag naa sila gihimo nga unta ang ang atong panggobyerno sa Bohol na nawagan nga kung pwede muhawa na ba kay maabot na lagi sa kwan maabot na sa tubig
0: pero ang ato lagi pong mga tao partner kasayod ta nga di po na sila basta-basta muhawa kay naa po di lang panginabuhi
1: diha man sa nabuhi di man mo address sila sa redresa sa Minlan o sa mailahang panagaton diri sa Minlan no
0: nga ikaduha pa og moadto sa Minlan unya wala sila ang gobyerno way giandam nga kabalihinan nila partner lisod pod
1: abisan pa lagi nga ang kabalihinan kay dili lamang gud kabalihinan ang problema diha pangabuhi
0: panginabuhi
1: ang man imo na silang patanumon o balang hoy nga masama anad
0: di pwede ra magyapon sila og balhin sa Minlan na ibutang nato ang gobyerno o kaning kalapi man ni kaning mantatao na ano or tubigon pwede sila mangitag lugar nga magbutang sila diha og housing ato nila ibalhin unya ang panginabuhi na gyapon gud sa
1: diferensya. Diferensya.
0: Okay, layo naman mo.
1: Layo na.
0: Sakay pag
1: mga wapa na lang mga sakayan, mga pambot nya hasol na kayo. Siyempre, mo baktas pa ka, mo adto pa ka, asa pa kang disansya. Di parehas nang naka sa isla kay pag naog nimo sumbalay, patong ka diretso sa imong sakayan ato asiret.
0: So sa may tabuan ni karon og magsigig taob unya masudlan ang og tubig ilahang balay.
1: Amo na day
0: isaka na pud ilang balay.
1: Mao na agonta na sila o isaka. Isaka na ilang balay or
0: mao ra pud siguro isod sa tubig karong mga panahon na. Kay na may uban partner nga kana bitawong so na low tide.
1: Adi kanang-kanang pagtaas sa atong dagat, kuan maguna sa ato ang kuan kining ang say tawagan na sa ato ang sa iyaha maguna sa gitawag na to kanang pag-urug ba sa ato ang panahon. Climate change. So mauna nga padung as in mas mudako pagin ang tubig magkadugay so bahala na ang ato ang panggobyerno ana diri sa Bohol
0: o kanang
1: mga lumulupyo diha like ni Kong Baba o ni Gobernador Ares o unsang ilahang
0: mga mayor sa mga lungsod
1: unsa ilahang maayo nga buhaton para pod anang mga tawhana kay di man pugka na sila daghan. Mga nay tag 200 isa gatos 50 ka pamilya
0: sa usa ka isla.
1: Sa usa ka isla.
0: Pero so, kanang 200 partner og imo nang pagamag balay dako na kay kag magastong gobyerno ana.
1: Asay kabalo ba ka og pila na kabalay ang napagama ni Gobernador Ares Umintado siyang kaugalingong bulsa kini gitawag og balay sa paglaom daghan oy.
0: O daghan

0: daghan lagi mga 200 kapin pa to.
1: Oh,
0: pero na. Pero naa na sa mga lungsod-lungsod partner.
1: So unsa pa kahaog kwarta sa gobyerno imong gamiton?
0: Oo, og himuon gyud siguro na mo lagi.
1: Di kaya sa gobyerno, kaya na naay kabalhinan. Mm. Naay pundo nga pwedeng makuhaan yon pagamaan sila balay. Ang problema lang gid ha, ang kapanginabuhian nila.
0: Panginabuhi sa mga katawan.
1: May problema og moingon tag kabalhinan, diri sa mainland wa naay problema. Naay kang bakanting yuta.
0: Nga gipanagiya sa gobyerno.
1: Bisag wa gipanagiya, pwedeng paliton sa gobyerno.
0: Sa gobyerno anya atoy pahilona.
1: Ang problema lang gid lagi ang ilang panginabuhian, kaya ang man lagi, o gibutang man mo na, patamnon mo sila balanghoy, nga wa man sila maana, dara.
0: Di, o gamaan, o balay lagi, nga daplin na pugdagat. Para ano po sa dunggo.
1: Maobitaw na yung mga atong kaigsuunan rin mga badyaw, kay naglisod sila, o asanan, laibutang, kay daghan na kayong relocation, nga gihimo, ana. Pero saan di man sila manugot? Kinaamang yun sa dagat, ilang panginabuhi.
0: Wala na may badyaw ron.
1: Good job na. Pila na ka administrasyon diha sa Dawes ang mi-attempt gyud ana nila nga pabalhinon.
0: Balik yapon.
1: Oh, dawagi kay mahimo kay sao man ato na nga dili gina pwede nimo sang patamnon og balanghoy kang ila is panagat.
0: Gyud. Wa man ta magisgot og tanom ato balay man.
1: Mao lagi unya. Unsaom nang ilang pangabuhi? Ang problema lagi ang pangabuhi lagi.
0: Oh.
1: Unsa man imong ihatag nang panginabuhi nga wa man sila laing nahibaw ang pinabuhi panagat ra
0: gawa sa panagat
1: pero nanay laing pangabuhi ron ang tungo kay Jun ang gojo da mamaligya og sapatos
0: kana ganing usa nito pistawel
1: maligya at least hinahinay na sila ka chins ba ang uban kuno ana gani di na kamaong managat kay naanad niya da sa daplin sa karsada maglakaw-lakaw.
0: Kanang mga sana mangayo na lang.
1: Di po na mangayo. Magnegosyo.
0: Ayo
1: ana mangayo. Lisod.
0: Alay wa man kami ingon.
1: Ikaw bitaw na ingon magnegosyo og pistawel.
0: Mao gani, wa man po kami ingon galakaw-lakaw usay gaunsa.
1: Galakaw-lakaw bitaw na sila kay wala man sila kini katarawan ng mga maligyan sapatos.
0: Galakaw-lakaw pero namaligya og pistawel og sapatos. Wa man ani sumpay, lakaw-lakaw ra may ingon.
1: Niya, unya, ato ka sa mga resort. Maglakaw-lakaw yapon sila. Mamaligya ng ilahang mga... Saan na yung baligya? Gold?
0: Burluloy.
1: Matahapon ng burluloy. Ayaw, ilang burluloy. Ilahang mga pirlas.
0: Pirlas.
1: Pirlas ka sa puti nga baybayon. Mauna ilang ginabaligya.
0: So, muna yung kuna na-improve na yun.
1: Balik ta. Nalayo naman ta. Balik ta na yung imong giingon sa multi-purpose building o classroom dito sa matatao. Nga giadto ni Kong Babayap, ni Adtong Miaging Adlaw, kay Haron na pagtukod na ane, kinaanaman yun ni siya budget. Unya, tungod kay matod pa ni mo taob, so miubog si Kong Baba dito sa dagat. Dalan nga naabtan sa...
0: Dalan na nga ni tubig.
1: Unya, karon mga higala, kini siya nga picture, girepost ni si Jah. Girepost ni siya diha social media.
0: Subot pasabot, lain ang gapos?
1: Lain ang gapos. Gikuha lang tong picture. Girepost ni siya, unya karon gikapsyonan bitaw og mga pangdaot ni ngadto ni Kong Baba.
0: Okay.
1: Unya, ang liso diha, kay napay baha, miubog sa baha.
0: Baha?
1: Di man gusto ba?
0: Isla man na, baha di ay.
1: Mau gani nga, usahay, magbantay kita ay, yung social media lagi. Kining social media, naam mo ngayong mga tao, nga wala lang mahimo silang kaugalingon, or di ba, trabaho gina nila, ang magdaot sa usa ka tao, awa kita'y mahimo na ila po na, pero ang ako'y kaingon nga, sa bagay, normal po na sa usa ka politiko, nga ang ilang kalaban.
0: Na yung mga kritiko.
1: Nga wala po nalipay, nga gusto po nila nga, madaot ng ilahang kanang kalaban nila sa politika haron ang ilang amo
0: may musikat.
1: Normal na siya. Normal. Pero katawa lang ikaw nagbasa. Noon sa mani, baha ko no, miubog ko no sa baha. Baha na, dagat, mani.
0: Say partner, basig na isumpay sa baha.
1: Unsa man?
0: Baha, paingon sa bungtod.
1: Hindi po, kayo mo yung kagbaha. Muingon kagbaha, paingon sa bungtod. Sa ato pa ang tubig, ikan sa suba. Isla man to.
0: Dagat man. Nga nung iyong lagbaha, nga mubaha ba din ang isla?
1: Di man mubaha ng dagat. Ang mubaha gani, kanang tapa ng tubig, kanang...
0: So, taob, dili na baha?
1: Tsunami lang ng dagat. Ha? Tsunami.
0: Basta taob, dili na baha?
1: Di baha. Og mudako magaling, og naay mga dagkong ba, yung nailin, mo na tsunami lang. Tsunami. Pero, sa ako nang giingon, di man po nato na malikayan kay... number one, na amagay kritiko sa ako nang giingon, ang kung atong tanaon pod ang wala ni Buto ni Kong ni adtong Miyagi is 100,000 biya pod kapin. 105,000. So buti pa sabot kanang 105,000 wa gina miangay niya.
0: Oh, daghan pagyapo mo comment. Pero ang ka-comment partner naaraman pod sa mga wara pod siguro kaabot og 5,000.
1: Oh, so pero
0: ay putala nato 10,000.
1: Pasabot lagi na nga. Nato na siya kalikayan.
0: Normal, so, normal na siya.
1: So, ang importante diha nga ikaw nga politiko like sama ni Kung Baba, di lang tagdon ba?
0: Nya maka-deliver siya sa iha mga saad.
1: Ipakita lang ang pagserbisyo unsa imong mga mahimo diha sa mga proyekto, di na lang tagdon ning mga way mahimo sa Sulbida kasi ako nang giingon. Normal gina siya.
0: Okay, wala rin po na sila lingaw, partner, na social lingaw media.
1: Unya, wala siya, partner. Daghan bitaw ko, nakitang mga media po karon nga, hala, pangtuiso ng mga po, ka ng mga panghitabo, bitaw, pangtuiso nila, pero ang tuyo, ana nila, nga mag-monetize lang ang ilang feeds.
0: Ah, so sa to pa, sa ilang vlog na, partner.
1: Wala naman sila laing pangwarta, di huna-huna nila, wala naman laing pangwarta. Wala na miklik ang ilang pagka-media-media. So, huna-huna nila, adirin na ta sa social nga media.
0: Oh, social na.
1: Oh, so mangita sila at pamaagi. Social. Oh, kanang mga panghitabo karon, ilang pangtuiso na ba? Pangtuison. Like sa maadto ni Kung Baba nga miadto siyag matatao. So siyempre inig caption ni mo ana og di mao, daghan ang muriak. Daghan ang muriak nga nahibaw sa tinood. Pero wata kabalo nga katuliay. Iyahan lang tong gihimo. Lipat-lipat ba para mo mobiral to iyang post, nagkatawa siya kasapi siya.
0: Pero, mo lagi, nag-viral iyang post, pero nakamis o misleading ang iyang gipost. Moto ang mga tao nga nakabasa, mamislead po pagsabot.
1: Halos 50% karon sa social media, partner. Di na na sila maghunaan na. Ang mislead, unsan na rin, wala na sila maghunaan na.
0: Ang ilahang nga mo kita.
1: Ang ilahang mo kita. Sa ako naging mo, daghang mga media karon nga muraog. Ibutang nato nga muraog medyo nalaos na ba? So, ato sila karon sa social media. Magpapansin pag ayo. Harun mapansin, kanang mga panghitabo nga balita sa atong nasod, ila na karong tuison. O, simpre, pag tuis, ikaw, nagtanaw ni mo, di man ni ma-react ka. Pag-react ni mo, daghan na itong nag-react. Siya po, iha po nang tubago na imong react-react para mas mudaghan yun. Murag na, makakorta man siguro ka na og daghang comment.
0: Pwede rin dahil comment.
1: Ako, wadyo ko masuwito yun yung social media ha. Pero na nag-ingon ako nga, counted po ko na, basta nag-comment.
0: So, depende sa comment or comment.
1: Depende, kung unsa ka nagana imong comment, makasapi po ko na ka na.
0: Wako kasuway po na partner.
1: Maubita na nga, maunay technique karon sa mga media, uban. Uban ha, dili tanan ha. Kaya naamang yung tarong nga media nga. Ang kamatuuran yun ba, maoy palo pa... responsable man guna sa usa ka media. Ang imo yung number one nga responsable nga muhatod ka og mga balita nga tinuod ngadto sa mga tao. Pero naa man gud po yung media nga ilang i-mislead ang mga tao diha sa social media. Haron mo sa makasapi sila. Amo po na technique sa uban. What ay mahimo kay ila man po na bahala na silang mandubag na og gikiha sila libel. Ikaw niya.
0: Shout out day. Ato na ipaibaw partner, no? Kining atong programa karon kining 8 to 8.30, naka-hook up ni siya live pod sa KISS 102.3 FM.
1: Amo ba?
0: Oh.
1: So, mabati na ito karon sa KISS FM?
0: Mabati po ta sa KISS 102.3 FM.
1: Partner. Shout out, no? Sa tanang mga listener karon dahil sa KISS FM, Bohol. Salamat kayo.
0: Kanira pong 8.
1: Eterte. Okay, salamat kayo diha no.
0: Monday to
1: Thursday. Salamat kayo dai sa atong mga listeners sa KISS FM usab.
0: Thank you nga nakahook up.
1: Karon sa nato no. ito iterte.
0: Sa din sa tong programa.
1: Oh, sige. So mao to na balik ta. So nga pasalamat na lang ta nga kitang taga third first district.
0: Nakita na mura mo siguro ni balhi na ka partner.
2: Ayya.
1: Kuan manggod kining kuan manggodon ang mga congressman manggodon sa third district o sa second district. Humot kayo.
0: Hindi, sag nila na. Ari sa task first district.
1: Ari sa task first district. Humot kayo sila. Nagani pamahayag si Panilo.
0: Sag nila to Panilo.
1: Sag nila to basta kay.
0: Tiwasun sa
1: basta kay. Diri sa first district. Diri sa first district. Dili maputol ang serbisyo ni Kong Baba katong iyahang mga gipangsaad
0: matuman
1: sa panahon sa eleksyon ay ilio kampanya katong iyang gipangsaad labi na gining mga covered court
0: mga multi-mga
1: eskwelahan
0: mga classroom
1: murag 99% nga matuman yun eh.
0: Subot pa sabot di na to gyud di na to mapugngan
1: di na mapugngan so mao na nga at least kitang taga first district malipay na punta ani ato sang isang tabi ning politika diri sa Bohol kay layo-layo pa. Ari sa tapukos sa Senado.
0: Kaning kayuhan sa Distrito Uno partner nga gipangandoy sa mga katawhan nga mga proyekto unya kaning mga hinabang sa mga hospitalization partner mga ex og unsa pa diha. Mapadayon yun ni partner kay mao man ni gitan-aw sa ato ang congressman nga maghatag yun siya og serbisyo ngadto sa tumong katawhan.
1: So asahan na nato nga naa kung pananglit naay mga panginahanglan diha sa atong mga kaigsuonan hospitalization naa ang maimaik nga makaayuda nato no sa ato ang mga panginahanglan resita o bayronon dili man mapultanan siguro pero at least
0: nakatabang
1: naa tay makuha nga tabang gikan sa atong panggobyerno. Unya mga higala no mubalik may karon taod-taod gi atong padayunon po sa pagisgot kining init kayo nga mga panghitabo diha sa Senado.
3: Tingo sa katawhan. Kini nga sibya usa ka binairan ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: 102.3 KSLM. Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve that you deserve.
5: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
9: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and supplementation accessories. EJL Commercial Incorporated. Quality materials need not to be expensive.
10: And
2: dira nga gasakit ang bat ang puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat ang sir. Dili na pud ko maglipong-lipong sir. Sa una mura ko hubog maglakaw buyod niya gasakit ning akong ulo. Karon kaloy ang sa Ginoo sir, okay na gid siya. Dito X500 umay ti sir jud nga akong ginainom sir.
10: Dito X500 highly recommended sa mga eksperto.
11: It's a cool summer season at Evanson. Get a free aircon when you shop using your Metro Bank credit card. Enjoy lowest installment price with your Union Bank credit card or instant discount for GCash users or avail of buy now, buy it later for 24 months stretch installment on participating credit cards. Evanson Rewards member ka ba? Get a free electric fan or free delivery on wide selection of items or free installation on select aircon. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID. Avail of 0% interest installment from a great selection of appliance and gadgets. Or enjoy 50% off add-on deal or free chooks to go EGC with fastest 20 minutes approval. Save your fuel cost or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat to your personal shopper and buy everything online at Evanson.com and we will deliver right at your doorstep. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store, Evanson. Visit or connect with the nearest Evanson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras-Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Evanson lang yun tabay. Branded, brand new, pero barato.
12: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-249148 247-874-249-955 and 250-581 Series of 2026.
13: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: EXL Makabuhay Plus. Haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na. Makabuhay.
15: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
16: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
17: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
19: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients, every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito.

0: ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mong imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
6: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

This is your best friend on air, Sean, by the way. Mga ka-kiss, karelate ka anang nakaplano na tanan ng imong weekend? Kanang weekend imong laag? Road trip? Lingaw-lingaw uban ang barkada? Food trip? O chill-chill? Unya, kalit ka nga gisipon? Una, musugod nagtulo imong sipon. Unya, magsige na kagpangatsing. Agoy, bad trip kay na. Kaniadto, ako ragi ng didmahon. Huna-huna na ako, tubig lang, pahuway lang. Basi hindi na mo dayon. Usahay, adunay mga tambal sa balay. Pero ang tinuod, kasagaran, musamot pa kadugay. Kung dugay-dugayon dahil nato ang tambal, nagkadaghan ang virus sa lawas. Ang akong resistensya, nagkaluya. Ug mahimo pa na akong matakda ng akong mga higala o pamilya. Busa karon, dili na ko maghuwat. Sa unang simptoma sa sipon, Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc dayon. Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc. Gipakusog ang resistensya versus sa miaging formulasyon aron kini magkatabang sa pag-ayo sa mga simptomas sa duha ngadto sa tulo ka adlaw. Ubanan sa husto nga pagkaon og ehersisyo para sa mas dali nga pagkaayo. Bata sana ang pag-inom matag unom ka oras para walay kakulian ang mga planong lakaw ug padayon ang lingaw. Niozep Z Plus Forte sa unang simptoma. Phenylephrine HCI, chlorphenamine malate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.
2: Did you KISS FM 102.3 851 in the morning? Yes, hi day sa tara mga ka-KISS na doon. Joseph Cacho, Jonas Cacho, and George Cacho. Day. Salamat guys pagpaminaw sa Park and Go Bake Shop, sa Judel's Premium Bake Shop. And good morning sa tara mga taga-Unit Up and Unity City, W69 Sports Apparel, and ato mga ka-KISS po diha na minaw karon sa Nova Jeans. And to Brock Agaud, Marlon Dilusa, to ati Maymay, may buntag diya sa Manga and sa Balo Store. And sa tanang mga ka-KISS na to, karaminaw ko ng paso ng Kapayag and Sayas Restaurant. Good morning. Salamat kayo tanan sa pagpaminaw sa KISS FM. Bakit by Hugs and Kisses? Kani sila nga band is Pinat Kisses ni before. Karon is Hugs and Kisses na ni sila. And with a new song, Bakit on KISS, loud and local featured artists of the hour.

0: sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong suporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: Excellent health.

Katanungan. At diretso tayo sa ating texter segment. And we have our texter Makabuhay Day, Doc Len. Gusto ko lang po magpasalamat sa EXL Makabuhay Products. Ako po ay may PCOS at halos 2 taon na po akong hirap na hirap sa irregular menstruation at matinding hormonal imbalances. Ang bigat po ng pakiramdam ko.

0: programang The EX sa Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico. Hanggang sa susunod po natin pagsasama, always remember, stay healthy, stay blessed, and take charge of your health. Magandang buhay sa ating lahat.
1: What's up, Doc?
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Send me Glite. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
5: Drink light, live light, Sunmig Light.
6: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
7: Ang Joy 1050 pack, hanggang kinsena swak. Ang sikreto, liit bensin ko patak sa buong hugasin na iswak. Konting tubig haluin at mabulain.
8: Over sa bula, over sa bisa.
7: Liit bensin ko patak sa buong hugasin na iswak. Ang Joy 1050 pack hanggang kinsena swak. Ang Joy 1050 pack hanggang kinsena swak.
9: 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test.
10: Jong sa una.
11: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Uy, boy kalod! Oh, lagi noktop man.
1: Lagi? Naka-desisyon na ko, digisyon nga, mundang na ko kanta-kanta. Kay hanap na kaya kumata. Di na ko kita sa lyrics.
2: Maura din na imong problema, boy kalod. Dali, ubananta ka sa bagong location sa iChoice Optical Shop at Bangsa City Central Elementary School nga main entrance, M. Turalba Street sa Tagbilaran City. Nindot dito kay computerized ang eye examination, affordable, ug maabi-abihon pagyud ang mga staff.
3: A few moments later...

0: 500.
1: Collection Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumor ko Detex 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa Detex 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung Detex 500.
0: Detex 500!
2: Pumalit sa mga butika.

Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: send me glight. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
1: Drink light, live light, send me light.
2: Drink responsibly.
3: Chill with send me glight. Anytime, anywhere. Drink light, live light with send me glight. Drink responsibly.
4: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello mga ka-MXV. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
8: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then, akong first na gimmick-up was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kami dalan, naman sa quick team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako galing suon, nung gamit lang siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, every day na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayong MX3. As in, hindi niya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipang-makeup. Tinahang lang, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game importante sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the

0: suitable for wedding reception, birthday parties, graduation, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Siang Palace Seafood Restaurant.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalis sa mga butika.
4: Ang Joy 1050 pack hanggang 15 na swak.
5: Way over kabito'y pano.
4: Ang sikreto, liit bensin ko patak. Sa buong hugasin na swak, konting tubig haluin at mabulain.
5: Wow, over sa bulik.
4: Liit ang Joy 1050 pack hanggang 15 na swak.
6: 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test.
7: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond.
8: Beauty and Beyond.
7: With high-quality services at affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
9: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
10: More water, more life.
11: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
12: Ginaingon nga ang tubig mao ang kinabuhi. Kun way tubig, walay kinabuhi. Busa kinahanglan gayon nga ampingan nato ang tubig ug ang mga tinubdan niini aron magpadayon ang atong pagpakabuhi ning ibabaw sa kalibutan. Gumikan niini na himugso kining tulmanon. Takna sa Richly Water. Usa ka sinimanang tulmanon nga magtuki ug maghisgot sa mahinungdanong mga pamaagi kun unsaon nato pagpabilin nga malungtaron ug luwas ang atong mga tinubdan sa tubig. Maghisgot ka nato kun unsaon sa pagpanalipod sa atong kalikupan alang sa malungtaron nga kalambuan kun sustainable development ug magpadayon ang atong paggamit sa luwas ug maabot nga tubig diha sa tagsa-tagsa nato kapanimalay. Takna sa Richly Water. Tungod kay ang tubig, mao ang atong kinabuhi. Takna sa Richly Water. More water, more life. Ug karon, ania ang inyong tigdumala.

Okay, good morning sa ato mga kaigsunang Bulanon. Ilabinigod sa ato mga suking tigpaminaw. Ning nagunang FM station ng ato nga probinsya sa Bohol, ang KS 102.3 FM. Kaninyong tanan, mga sano o mga sana, labi na sa ato mga Facebook followers nga kanunang isap nga nagsunod sa mga programa din sa KS FM, no? Sa gani ni ato mga FW. Kamusta ka mong tanan? Og welcome na sab, no, sa ato nga mataglunis nga programa tak na sa Richly Water mga higala. Deng gituyo kinigmog na nga tulumanon aron magsilbing tinubdan sa kasayuran aron kamo masayo, no, sa mga paninguha, paningkamot sa management sa Richly Water pag develop sa tinubdan sa tubig aron singuniana ang atong mga kaigsoonang Bulanon nga dugay nang nangandoy nga makaangkon og tubig nga luwas imnon sa matag pamilya mga higala. Once again, welcome sa atong tulumanon tak na sa Richly Water ning adlaw nga Lunes, Mayo 18, 2026 mga higala. Sa gihapon kanyo higalas kanginan alan istoki mangmang makaobon yung hantod kita alas 11 ning sayos kautuhon o

0: kauban nato ang atong igala o admin sa Richly Water nga si Nick Bintian. Good morning, sir.
1: Sir Alan, ingon man usab sa atong mga suki nga tigpaminaw nga kanunay nga nakitimbaya ng atong programa matag alas GIS Media sa Kabuntagon, ilabi na sa atong mga kaigsuonan, Sir Alan, nga kanunay nga na naminaw sa ato ang Facebook Live.
0: Yes, no? So, ato di pong timbayaw na itong mga kaubanan diha sa opisina sa Richly Water. Labi na ginang ato nga kugihan jamo nga GM, Engineer Alfredo Kalinawan, sila ni GC diha, si Ma'am Bern, sila si Ma'am Pam, no? Ang ato di nga batanon nga presidente may gala sa Richly Water, nga si Ralph Babakyalim. Ug ato mga kaubanan dito sa planta sa Barangay Patrocinio, ang atong assistant GM nga si Engineer Danvers. Kamusta? Imong mga kaubanan diha. Ingon man dito sa Luktub Water, mga higala, sa planta sa Luktub Water sa Barangay

0: Kinini ang tubag mga higala sa atong pangutana, 100% libre ang koneksyon sa gikan sa Richley Water. Kung ato nang i-convert into cash, 6,600 na, no? Muna nga, daghang yun ang nagsunod niya itong programa, nang ijawat nga maoy makadaog sa atong trivia matag adlang Lunes, yung man sa adlang sa Nahigala. Sir Nick, atong ihatag atong trivia aron na tas-taas silag panahon nga makahuna-huna unsay tubag sa atong pangutana. O niya, paunhanay rin eh, no? Although, mawahe magyutay, bisat pagpila ka segundo, mawahe magyutay, sakto yung tubag, doon na gaya po mo 50% ka diskwinto. O galing sa iyo inyong tubag, adi gaya po mamahigawad, doon na mo 20% nga diskwinto gikan sa Richley Water, mga higala. Okay?
1: Alright, Sir Alan. So, ang ato ang trivia question of the day. Unsay meaning or pasabot sa abbreviation na WTP? Once again, unsay meaning o pasabot sa abbreviation na WTP? Ang inyong tubag, mahimo niyo ipadala o ipadangat adto sa Richley Water trivia number na 0960271-0641.
0: So, good luck no, sa atong mga kaigsunan nga nangijawat, no? Nga sila may palaran nga makadaog sa atong trivia, mga higala, nga nagtangag na sa ganti nga 100% nga libreng koneksyon gikan sa Richley Water. Unya ato ra na ibawan sa ning maragwa na installment.
1: Yes, since September 2025 nag-stop sa ta.
0: But one installment but mas dako og discount.
1: Yes.
0: So sana sa atong isgutan karong tutaol may gala, no? So tingali sa ning updating ta sa atong system unsa na kamusta na unsa na dagan o bahay mga gika bagat nga problema sa atong sistema labi na sa Looktub Water no, nga mao kintay ning backup sa atong WTP sa barangay patrosinyo for the meantime nga murag dunay katakda nga paghinlo sa filter
1: asa. Yes. Tinod ka na Sir Alan, no? So hisgota una kabahin sa ato ang Richley Water water treatment plant nga na sa Malingin, Korte. So aduna kita gitakda nga schedule for preventive maintenance activity this coming June 1. Sir Alan, no? Kabahin kini sa
0: RSF.
1: Yes, RS, particularly sa RSF 1 tungod kini kay schedule kini sa filter media replacement.
0: Mm-hmm.
1: Then after that, ang preventive maintenance, Sir Alan, no, modagan kini og 1 month.
0: 1 month
1: nga preventive maintenance kay ila pa man ang i-drain, then hinlo, replacement.
0: Ang nagkakuryoso, anak, kay ang filter media nga ipuli, o ha, ang hinluan, pulihan magyan na siya, dili ang bus nga dili gikan din sa atong nasod, gikas gawas magyan.
1: Yes, no? Tinood ka na, Sir Alan, no, gikan pa ni sa laing nasod ang ato ang filter media. So, mga muda, mukabat kini og 1 month, Sir Alan, no,
0: ang then, preventive maintenance.
1: Yes, then ang mag-under lang ang atong RSF 1 og RSF 2. Then after 1 month, mo-resume na sad ang operation sa RSF 1, hopefully karon June. Kinahanglan kini nga atong hinloan gyud Sir Alan, no, kay due to aging, dugay naman ni ang RSF 1 na limit man gud ang iyahang capacity sa pag-extract sa ato ang tubig. So mao nang kinahanglan nga ato og yung kuan hinluan para mo increase na sad after sa kuan, after sa preventive maintenance, mo increase ang extraction sa tubig.
0: Pero kining pagpahibaw nini wa ni magpasabot nga mabalaka ta. Gipahibaw lang mo aron mo mahibaw kinta sa kining proseso ba? Proseso kinta sa preventive maintenance sa kining why kausaban gihapon ang pressure, no? Gumikan kay aduna may naka-back up nga WTP sa Looktub Water, no? Ikaduha, dako po kayo factor katong RSF 3, no? Nga namugna katotoa manang para lang yun nga pagpangandam sa sunod nga pag-operation mo nang dunay rotational kintang nga pagpanghinlo sa rapid sand filtration. Labi na nga taod-taod na po na niya ang inapupulihan o filter media. So muna ang gikatakda karong June 1 ang pag-start sa paghinlo sa rapid sand filtration. Pasabot na rapid sand filtration, gababas ko na siya nga silbing filter media nga labihan ka

0: Pilipino, oh, nga nagonggikan sa gawas sa nasod, kanang maong klase sa bas, kanang usa na, mura ganin na og kanang or, mura og itumon bitaw, mm. Oh, naman na sa Surigao, pero lahi lang yun pa dito sa gawas, magwapo lang pagkaprosiso, limpyo kayo, muna nga mahal kanang klase sa bas, mga higala, nga gisilbing filter media sa rapid sun filtration, nga part na sa 7 stages nga paghinlo sa tubig mahigala, adisir na to nga magamit muaga sa itong tagsatag sa kagripo, sigurado gina 100% nga potable water yun na mga higala. Di ko tangay mabalaka o sa pa doon ay mga chemical, doon ay mga kining residyo, sa pa na kanang mga kagaw mga higala tungod kay grabe, no? Siksik yun ang paghinlo. Tiyabag ko 7 stages ang paghinlo mga higala sa tubig gikan kinta dito sa intake, no? Antun nga giproseso mga higala. So okay, yung sayo ban sir Nick, gawas sa gikatakda nga preventive maintenance sa atong RSF.
1: So aside from that, Sir Alan, no, mohatag po ta og project update sa atong mga ongoing pipeline activities diri sa syudad sa Tagbilaran.
0: Oh, sa atong kanang maong pipelining part na sa expansion program.
1: Yes, part na sa atong expansion program. So, as of now, natay tulo ka ongoing. I mean, duha na lang kini kay Baguhay ra nahuman ang usa. So, ang unang nga nahuman sa pipeline activities, Sir Alan, katong naadiha sa Orok Street, Barangay Talukto, Tagbilaran City.
0: Mm-hmm.
1: Then, gisumpay na gihapon from Orok Street down to Talukto, Ubuhan Road. Mauna ang ongoing karon. So, ongoing. Ang update diha sa ato ang 3-inch pipeline installation from Urok Street going to Talo to Ubuhan Road is at 61.3% ang ato ang progress completion. So ikaduha nato ron, Sir Alan, mao ni ang medyo taas-taas nga pipelining, kabat kini og 217 lengths. So as of now, out of 217, 140 na ang ato ang nalubong na 4-inch nga tubo diha gikan sa Coop Hospital going to J.A. Clarin Street corner, okay. Q Hotel.
0: Sa ato pa dahil duha din ka area ang dunay pipelining para sa expansion.
1: Yes.
0: Sa Lukto o sa Tagbilaran.
1: Yes, aside dili ra gyud ni siya actually duha, Sir Alan, no. Daghan kayo ning ato ang naka pipeline nga pipeline activity, so based sa among priority pipeline, kana pa ang
0: mo'y na sugdag trabaho.
1: Then after that, naman may mga pending na po nga permits, mo na po to'y among iso na.
0: Ah, okay. So, bayo-bayo yun ay, no? Sa ang mga lugar nga pagkakaroon panahon na huwag pa mag-pipeline, kay giuna sa aning duha ka priority yung area.
1: Yes.
0: So, tanaw na ko, ana, usa sa maka-inganyo o maka-interest sa management nga hatagag priority ang pagpipiliing, tingali mas maayo siguro nga daghan ang mo-apply ng repita.
1: Yes.
0: Bisan pa o guapay nagkutay nga linya sa tubo, kaya muna yung makapa-interest sa management nga itong unahon eh, kaya daghan na mag-applicant.
1: Yes, so tinod ka na, Sir Alano. So aside, anak Sir Alano, dili lang po Tagbilaran. Wala may nag-focus sa Tagbilaran area. Aduna sa gitay mga naka-line up actually for kuana ni siya for permitting. Naa sa Barangay Rosario Cortez. Gikan sa Loreto going to diha sa may Wisteria Subdivision.
0: Mm-hmm.
1: Diha kutob ato ang naka-line up na pod puhon-puhon.
0: Mm-hmm.
1: Nga once nga makakuha na tao og permit, that's the time nga makasugod na pod tao pipeline diha sa Cortez.
0: So ang pag acquire og permit ani sa DPWH, asa man siya
1: murag national LGO. Murag sa kuan ni siya kay murag national highway ni siya diha.
0: Aha, okay. So mas maayong tag mapadali na og dunay makatabang aron mas mapaspas deploy dayon ang contractor niya na og kinsa may contractor nga nakadaog pagpa pipelining aron na makapahimos dayon atong mga kaigsoonang sakop sa mga barangay sa lungsod sa Cortez. Kay tiyaw bagod nga sa una naghanting mo nga ano ni nga mong tubig diri ko sa mga lungsod niyo may katilaw. Gida na una pa no dito sa Panglao sa Dawes, no. Wala nga di mo angay mahigawad kay naagod kanunay sa dughan sa management ang lungsod sa Cortez. In fact, matod pa ni Sir Nate, doon na naka-line up nga schedule para sa pipeline. Naghuwat na lang sa completion sa mga permiso, mga permits gikan sa DPWH o sa LGU ba, aduna na in charge niya na mga higala. So tingali pwede madugay, makita ninyo nga magsugod na og iskabit niya mag pipelaying aron aduna na niya linya sa tubig diya sa inyong tagsa ka barangay sa lungsod sa Cortes mga higala. Although ako ni bawuan murag pila na karon na na-existing mga linya sa asang barangay na?
1: Sa una, sa patrocinio.
0: Paingon dito sa ospital?
1: Yes, naka-penetrate na ta niya sa patrocinio, Barangay Loreto, part sa Rosario, San Roque, part na sa San Roque, then Malayo Sur o Malayo Norte. Mm-hmm. Then sa kunang gisulti kaganiha, aduna na tayo, naka-line up na si...
0: Kinang Cortes?
1: Murag dili ko sure po. Pero ubay-ubay na sila.
0: Pero pila na kabarangay ang nanay existing?
1: Existing as of now, murag walo man siguro.
0: Walo, plus nanay additional.
1: Additional.
0: So at least, no? Hinahinay. So balik ta sa atong expansion, labi na dere sa Bilaran, kinini ang Q Hotel, napaingon dito sa Coop. Pila na ka-porsyento, Nick, ang completion?
1: Ana-ana sa 64.5 ang ato ang progress completion dila sa Coop Hospital going to Q Hotel.
0: Mahibong mong anong hinay gumikan kay ang pagtrabaho ini during night time lang kay way trabaho gadlaw kay grabe ka traffic man dapita gud. Muna araw malikayan dili pud mga presyo ang atong mga commuters, ang atong mga motorista mga higala. Muna nga magabiira ang trabaho sa contractor nga in charge anang pag ongoing pipelaying diha gikan sa Q Hotel paingon dito sa Coop Hospital sa St. Joseph Village asa pa nang uban diha nga mga iskinita mo na nga medyo hinay gumikan kay gabi ira ang trabaho aron gyud nga dili makabalda sa bulog sa traffic mga higala, no, kay grabe na traffic diha maabot na dito sa Dampas Barangay Hall labang ding mahapon mo na nga aron malikayan aron dili pud kinta mapuresyo ang atong mga commuters. So gabi ira ilang trabaho man ang medyo hinay pero at least naabot na og 60 plus percentage ng completion. So dili na na magdugay. Daghan na ginamina man na labi na ning mga parts sa St. Joseph Village. Daghang pagyud diha dai nga wapay linya sa tubig. So daghang nagpaabot nga mahumana aron na gani do sa akong gipaybaw na tunay agi semana nga bisan pa og ongoing ang pag pipelaying, pwede na mo mo-apply personal or pwede online, no? Doon na gihatag ni Ma'am Pam ang ito ni Agisiman na website. Pwede mo apply online sa Richly Water mga higala. Unya, basic na kayo ang mga requirements, no? Pwede kayo si Dulara. No? Ganang proof of billing.
1: Proof of billing, Sir Alan, pwede ra sedula.
0: Pwede sedula.
1: Kung ra, ID lang o sedula. Kung wala sila sedula, any proof of billing like bill sa kurente, bill sa tubig or sa internet or sa credit card nga nakapangalan sa mag-apply.
0: Yeah. So simple kayo, no? Aron di mo masol, pwede ra online, no? So mas maay nang apply mo daan aron na mas madasig o sa tawag inini ang makakuhag interest nga mas paspasan pag ang trabaho ana aron mas dali nga mo buhagay ng tubig diha sa inyong tagsa-tagsa kay lugar labi na sa mga lugar nga aduna na ongoing nga pipelaying mga higala. So okay, Sir Nick, unsay uban nato, Sir Nick?
1: So next nato update, Sir Alan, kabayan sa to ang Luktob Water Inc. nga planta.
0: Mm-hmm.
1: So, ang ato ang LWIWTP nagdagan at 55 hertz or 131 cubic meter per hour or equivalent kay ni Sir Alan Pila. Sa 3.1 MLD.
0: Per day?
1: Yes, Sir Alan. Ang setting sa planta which is mauni ang maoy buffer during sa ato ang shutdown sa
0: RSF1. So,
1: katong mga kasamtangang naka-connector sa Richly, dili lang sila mag-
0: So, why kausaban sa pressure gyud ay?
1: Walay kausaban.
0: Dili lang why sila. Why ang kabalakaan?
1: Yes, kay naaman tayo buffer or backup nga to ang Luktob Water Inc. nga WTP.
0: Unya, kamusta ang atong source? Like, mga simana naman siguro po ning grabe kainit, although na iuan-uan ginagmay, wabay gipakita nga pagkunhon sa atong source?
1: So far, wala raman po, Sir Alan, labi na sa ato ang lubok.
0: Lubok. Probuyag yun na diha.
1: Probuyag, kaya bundag yun na diha.
0: So, wapay nakita nga pag-reduce sa bulog sa tubig, sa surface water diha sa lubok.

0: gamot na ang Bugwak Spring. Na. Gawa siguro og mulanat yun ng dugay-dugay. O kaha may na yun yung gitawag nila og super ninyo. Manginaot na nga di na magtabo kay paet. No? Gawa nga magproblema tas tubig ang atong pagkaon no? Sa mga epiktuhan ng mga kahumayan. Muna nga ang tanang ahinsyaron. Nangandam o nalipay punta nga ang atong mga labi na ang atong mga water provider, ang Richley, dugay na nangandam, no? Gani, kabantay ta siya nek nga dili lang tubig may problema ron, taas kusok ang diman, hasta ang kurinte.
1: Yes, they know that.
0: Kaya tungod sa kainit, ang uban, aircon, tagtulo, upat. O niya mo na nang maobserbahan na ito karong, gumikang kuwang ang supplies kurinte, doon na rotational burnout, no? Doon na red alert, yellow alert, nga gipagawas sa NGCP. Mao na nga dili lalim. Mao na nga ang importante rong panahon na magdagino tayo kaya di mo po paturagas po kag paandar o aircon dito at po ka madiskuhido sa Byronos Corinte plus dugangas kalisod di yun pait ang kahimtang karong mga higala, no? So, mao na nga umayigong tagkakuwang sa supplies Corinte ang Richley Water, dili punta nga yung mabalaka kay doon na sila standby nga dagkong generator, no? Kamusta rito, Dr. Nick, ang itong solar, itong ikaduhang gi-install nga solar?
1: As of now, Sir Alan, ongoing
0: ongoing trabaho?
1: Ongoing ang trabaho sa installation sa itong mga solar panels dito sa barangay barangay Patrocinio. Diin mo kunhi ang dugang og supply sa kurinte.
0: Kurinte. So, di lang makadugang supply sa kurinte, makadaginot yupod ang management, no? Yes. Kay di naman, minus-minus naman ang makonsumo niyang kurinte ikan sa distributor ang buhi ko uno mga higala. So ikaduha, maminus-minus po ang demand. Makuhaan kita po ang demand. So dako kainig ining solar light mga higala. Dako kainig tabang no, sa dililis mga dagkong kumpanya. But sa grabe ang pagsaka sa demand sa kurinte mga higala. Muna karong grabe sa Visayas. Di ba Visayas muna nga doon ay schedule nga blackout. No? May buong tamkalit lang ka pao nga itong sugang dagitab. Mabitaw na nga sa atong programa, kung mahimo ato yung mapahibaw, matagkaroon ng unya, aron katong dunay mga activities ilang panimay, mga kasalbar kung sa dagkong activity, makapangandam sila na nga dunay gikatakda nga power interruption. Mausap ang tubig ato gidasig ato mga kaigsunan nga magsigi mo katubang ang inyong cellphone sa inyong Facebook uban pa. Dalikit po ninyo gli-li ang Facebook page sa Richley Water. Kaya di takahibaw nga from time to time, doon ay mga leaking. So doon na po ilang ipahibaw, ipublikar diha ang water interruption. Kaya doon ay leaking sa particular area. Aron po mga makatabang pumuog taho sa inyong silingan pa karon, aron dili makurat nga anong nihinay man ang agas o kahaway agas. Labi na og kusog yun ang leaking, labi na minline yun ang maigo, no? Sa leaking mahigala. So muna nga kanini ang li-li po mapanagsa sa ato nga Facebook page sa Richley Water. Aron po mong aware kung doon na may mga announcement mga higala. Okay, Sir Nick.
1: Alright, so other project updates, Sir Alano, sis guta kabahin sa ato ang ongoing construction sa ato ang water treatment facility diha sa LGU Civilian.
0: Oo.
1: So, as of now, Sir Alan, ana-ana sa 75% ang atong overall progress completion.
0: Gamay na lang yun ay.
1: Gamay na lang gikuwang, Sir Alan. No? So, as of now, ang ato ang project update diya sa may Sevilla, sa particular sa atong steel vessel, ongoing ang atong installation of railings and walkway sedimentation area paayon sa Clearwell.
0: Mm-hmm.
1: Then, aside from that, ongoing sa dang ato ang fabrication works for pumps, header and feed line and backwash motor sa steel vessel nga part.
0: Mm, mm, mm.
1: So sa ato ang site development ang update ongoing ang ato ang welding works of metal frame and installation of cyclone wire para sa ato ang perimeter fence. At the same time ongoing ang preparation para sa excavation sa riprap and canal works.
0: Mm-hmm.
1: Then sa electrical nga side na pod Sir Alan, ongoing ang ato ang electrical installation works paingon sa intake.
0: Mm-hmm.
1: So with overall 75% ang ato ang progress completion.
0: So way kausaban sa schedule nga completion.
1: Ang schedule niya which I think
0: July.
1: July.
0: July. So murag ipahimuslan ni sa mga sa kontraktor siguro diha gumikan kay labong kay way init ang panahon, no?
1: Yes.
0: So wa di way makabalda kay sagad sa pagtrabaho og mga ingonana kining uwan, no? Mao gyud makabalda sa trabaho sa mga sama na ng water treatment plant, no, labi na og magpintal unsa pay uban diha nga trabaho. So nanas mga 75%. So gamay na lang yun, no? Ginahiminam atong mga kaigsuunang sibilyano nini, ilahang kahumanan aning water treatment plant diha sa lungsod sa Sevilla. Sa kadugays panahon, no? Ilan na yung mga tagamtaman, mapahimuslan ang labihang kakusog nga supply sa surface water diha kanang Bugwak Spring. Nga ito nakalabay yung mga buwan nga nangagi, nagigagagubta na. Giawaya ng mga higala, kanang maong tinubdan sa tubig diha ang Bugwak Spring mga higala. Nga naanimutang sa barangay Magsaysay, o naapod na himutang sa property, no, sa sister company sa kininiang Richly Water mga higala, no? So, gamay na lang atong paabuton. Then how about Sir Nick? Sa kumusta na ang atong Albor?
1: So Albor, good news sa ato ang LGU Albor Kirke Bulk Water Supply, Sir Alan, no? So naka-start na ta last week og supply sa LGU Albor using sa ato ang 100 cubic meter steel tank diha okay. Sa Cantigib. So for the record, ang kanang steel tank nga 100 cubic meter Richly Water na siya gi-construct then gi-donate sa taga Albor.
0: Mm-hmm.
1: So nag-start na ta og supply last week, then aduna sad kitay nakatakda nga schedule within the week para sa installation sa Siam ka air release bulb.
0: Then how about sa katong top stand?
1: Sa top stand installation, actually dili na siya part sa contract pero nag-propose mi sa taga LGU Albor nga mo pwede kami amo trabaho, naghatag na sad mi og quotation. Ah, okay. Waiting na lang sad mi sa
0: ilang reply.
1: Ilang reply para maka-start na sad mi og install sa mga top stand.
0: Top stand. Kay anha man kanang top stand, anha man mo connect ng mga konsumidor ana aplikante.
1: Yes.
0: So atong balikon katong mga taga lungsod sa Albor nga gusto mo pataod og linya sa tubig. So ato mo apply sa LGU sa lungsod mismo, no, sa water waterworks department, kay sila na may mag-manage ana mahigala. Gibali ang kasabutan nga nalatid sa ilang gilagdaan nga ang Richly Water igor ang supply by bulk, no. So nya ang LGU gihapon ang oy mag-manage sa maong system diha sa lungsod sa Albor mahigala. So, ingon na mo na latest update diha sa lungsod sa Albor. So, at least, ang atong tangki diha, gamit na. Unya, way problema sa supply, gikan man sa Luktub Water. No, treatment plan, ang supply ng maong tangki diha sa lungsod sa Albor. Unsay last year, Nick?
1: So far, murag kato lang sa ang ako mahatag project update sa Richly Water sa LWI pod nga water treatment facility, Sir Alan.
0: Okay. So apat ay mga concerns sa atong mga consumidor nga nawad-an og meter.
1: So far
0: so pa wala ay problema.
1: Wala
0: na ni tumaw nga problema.
1: Wala na ni tumaw nga inana nga concern.
0: Okay. So very good, no, maayong unana, no. Kay importante pud nga magtinabangay ta. Basig kabuang pud na litong ilang gi kuha tong atong water meter, no. So muna nga wala tayo nakalimtan, Sir Nick?
1: Murag wala na, Sir Alan. Murag kato lang yun ang ato ang mga current updates sa Richly Water.
0: Okay. So, atong ihatag ang atong tubag sa atong trivia, Sir Nick.
1: So, ang ato tubag sa ato ang trivia question of the day nga unsay pasabot or meaning sa abbreviation nga WTP. Ang correct answer is Water Treatment Plant. Or katong muhatag o Water Treatment Facility, pwede rasad.
0: Okay. So balik ko na to diay na Sir Nick, di ba? Wa na tay installment sa pag pag-connect, pagkataod og tubig, no, sa atong mga consumer, but adunay discount. Pila to, Sir Nick?
1: Adunay 10% discount og ang ato ang installation fee, Sir Alan, 6,600. And since wala na may installment, maka aduna sad sila'y

0: sila eksakto nga tubag. O aduna say diskwento nga 50% sa makahatag og ikasay kaduha nga muhatag og sakto nga tubag o aduna say 20% sa maghatag og dili sakto nga tubag.
1: So okay, atong oras alas 11:02 mga higala, no? So manamili ta siya, Nick, na ay wala naman tayo yung oras na mapadayon pa sa atong programa. So manamili ta sa atong mga sukinting paminaw.
0: Alright, sir. Ala na sa in behalf sa Richly Water Management, kami mapasalamat ton sa inyong kanunay nga pakitimbaya sa Richly Water. Unya, ako sa pong balikon nga dili lang ta maguol kung adunay nakatakda nga preventive maintenance sa ato ang malingin water treatment plant, particularly sa atong RSF1, kay aduna man kitay backup or adunay buffer ang ato ang LWI nga mo cover para sa RSF1. So wala gyapon
1: change. Wala ay kabalakan.
0: Wala changes sa pressure maura gihapon.
1: Bisan pa ning rotational burnout, wa gyapon ta kabalakan, kay dunay standby nga generator, no?
0: Yes.
1: Sa Richly Water mga higala. So sangan sa ato nga sa management, labi na gyud sa atong presidente mga higala si Ralph Bakilim, sa atong partner dinhi nga si Nick Bintian, kaninyong tanan, no? Katawhang bulanon, daghang salamat og maadyo nga sayong kutuhon kanato ning adlaw nga Lunes. Sano og sana.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy,

pataas kada adlaw. Wala po kay prutas nga makaon matag adlaw. Duha ka klaseng prutas or more nga mga prutas. Healthy lifestyle habits mao ni makatabang pagsuporta sa healthier dopamine nga mo balance sa ato ang kinabuhi. Studies on longevity communities nagpakita nga ang mga tao nga stay active, keep goals, nagaserbisyo sa uban o nagcontinue sa pagtuon, mao ni sila ang mas naay maayong pangutok, brain health, himsog sa ilahang pangutok o emotional stability. Dini sila dali masuko, dini sila dali mahiubos, masakitan. Mao ni ang mga tao nga mutaas ang kinabuhi kay kabaluman mo control, mo balance, mo manage sa ilahang mga gipangbati pinangga. Mao na daghan sa mga eksperto ilang gituohan karon nga ang mga tao nga nagpadayon nga naay purpose, katuyuan silang kinabuhi og motivated na sila'y motivation, mas sila ang mutaas og mas himsog nga mga tao. Atong madungog nga kinahanglan pa dita maabot og 120. Napagay nag-ingon din niya sa research nga bisan pa di ay nga maabot og 100 kapin, pwede gihapon ta magiging aktibo gihapon. Daghan man gani karon nga bisag 100 na nag-apil og mga marathon. Daghan pang gihimo sila ang kinabuhi. Why? Nganong ginahimo pa nako ni? Naba kay goal nga gina-breakdown nimo? Pananglitan, dako kay imuhang damgo kabutunon si mong kinabuhi. Imo na ba na siyang na-breakdown into small monthly or weekly action steps? Pananglitan, kung kabutunon nimo ni siya, di nimo siya mahimong kausa nga makuha. Pwede nimo na siya matadtad maginagmay nga mahimo nimo siya matag-adlaw, matag-simana, matag-bulan nga mga action steps. Nabatay na himo nga emphasize ana o emphasis ana? Nagasulat pa ba ta nga sa atong mga goal kay based sa pagtuon kung ato di ay ginasulat ang atong mga kabutunon sa atong kinabuhi, makapa-increase ni siya sa ato ang psychological commitment. Ibig sabihin, ang imong mga handoms kinabuhi, pag imo nang isulat ang plano nimo sa imong kabutunon, isulat nimo na ang pag-increase, maabot yun nimo na siya, mutaas siya up to 42%. Kung dili nimo siya isulat, medyo layo-layo ang realization sa imuhang pag-abot anang imong damgo. Pag imo isulat, likelihood of success by up to 42%. Na mo increase ang likelihood sa pag-success up to 42%. Ingana ra ang dapat bantayan sa panahon bata naglingaw-lingaw, iaato bang gihimo atong mga assignment tungod kay nagpabilin pa batang miserve sa uban, nagpadayon ba atong learning? Kasi walay problema kung naata sa mga kalingawan, pero kanang giingon nga instant pleasure culture, wala na siya'y consistent gyud nga action, pag-execute, pagdisiplina, paghulat. Gusto nimo kalipay lang ditso, wala lingaw-lingaw, kalipay kuha dayon, di ka mo adto sa proseso. Yun ang problem ngano paging ana siya nga kondisyon, mubaba ang ato ang dopamine. Pag mubaba atong dopamine, mo lower dayon ang ato ang mga lack of purpose sa kinabuhi. Mura na tag nag-lonely na ta, unya magtinapulan ta, wanay gana i-trabaho, unya. Ang dopamine baya, usagyod siya sa mga factor nga mutaas ang ato ang kinabuhi. Pag maapektuhan na ang ato ang panglawas sa low dopamine, mao na siya'y mahinungdan nga magka-Parkinson's disease ta, magkurog-kurog ato ang mga kamot, hinay na ta mutikang, unya murag guot ang ato ang mga batiis, unya magka-problema ta sa ato ang balanse. Ang uban po dana, pwede po magkaroon ng depression pag low na ang dopamine, sige na gud siya. Tingala ka nga mo, ano siya'y kalipay, wala na siya'y drive kes kinabuhi, perminti na kapoy, pwede po dahil magkaroon ng ADHD, no attention deficit, hyperactivity disorder, nga kanabitaw ang dali ka madistract, dili ka makafocus,
dili ka makakalma kaayo unya di ka makakontrol kaayo sa imuhang kagana. So, pwede po ka magkaroon ng addiction disorder pag mubaba ang imuhang dopamine. Hilig kag junk foods, sigil lang kag social media, sigil tag inom sa mga makahubog, sigil tag tanaw sa mga malaway, sigil po tawag gambling or sugal, makapaload din na siya sa ato ang dopamine mga pinaga. So, importante kayo ha nga mapataas na ito itong dopamine kay base sa pagtuon. Ang mga tao nga naa sila'y mga purpose, katuyuan pa silang kinabuhi. Unya, motivated sila. Kanang dasig sila ba? Mauni sila ang mutaas pa ang ilahang kinabuhi. Para nga mahimo tang mutaas tong dopamine, kinahanglan naka-program ang ito ang matag-adlaw. Kinahanglan stay active. Unya, napatagi pang sulat nga mga goal o sali ikabutunon ni Mudiay. Kinsa pa ang ato ang tabangan karong adlawa. Kinsa yung maservisyuhan nato karong adlawa, pinaagi ba sa negosyo nato, sa mga services ba, sa unsang paagi nga makaservisyo ka sa uban. Unya, nagpadayon pa ba ka nga nagtuon? Nagtuon ba ka og mga instrument, music instrument? Nagtuon pa ba ka og mga invention? Unsa may imuhang gitun-an pa? Matag-adlaw, kailangan judi ay magtuon. Kasi pag once mo undang natagpagtuon, parihara na siya sa mga braso na to, mga batiis na to, muundang gan nagpakusog, manggamay yun na o magluya o dali magsakit. The same sa to ang utok. Hinumduman na to ang utok, nagatrabaho na siya sama sa muscle. Muundang gani atong utok o basa, muundang gani tagsulbad o mga problema, muundang gani tag mahibalota og mga bagong mga butang, ang atong mga utok pod naga-receive siya og less stimulation. Pag less ang stimulation sa tuang utok, wala ta nagasulbad problema ba? Wala ta nagabasa. Mo hinahinay pod ang iyahang pagunahuna. Unya magsugod na dahayon ang pagkamalimtanon, unya magkahabol ang ato ang mga utok. Subot pa subot, panalitan, wala na kay mga habis kaayo, wala na kay gitunan, unya, sige na lang kagtanaw mga TV or movies. Labi na pag maabot kag mga pila ka mga oras. Now that's passive. Subot pa subot, wa na kaayo, migana ang imuhang utok samaan ng pagunahuna, pagsulbad, pag-create o pag-interact. Pang-passive, nag-observe na lang ka, sige na lang kagpaminaw, unya, naga-consume na lang kag information. Nga labi na, kumabot kag 3 to 5 hours watching videos. Magiging sedentary na po siya, so imbalance na po siya. Wala na kay pasingot, wala exercise.

0: Forget ha, dopamine, importante kaayo nga atong alagaan ang dopamine mga pinangga.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Aminado Mato, 64 anyos, nakatira sa barangay Sarabia, Kurnadal. Ako may sakit nga diabetes, kag high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, kanang nga tiil ko nagmagao. Nagingon man si Nini nga mag-umpisa ka mag-inom ka sa bulong nga XXL, Makabuhay. Mag-tekusan ka na nga bulong, mag-isa na katuig, sobrang dara nagbalik ka ng akong lawas. Makahila ko po siyang kanang akong dibatiyag. Sulod ang tatlo katuig, nag-uwi ka sarili ko kung hindi tungod siyang ex Makabuhay. Dugay na ko siguro na wala. Pero karoon na pasalamat ko nagbalik na ka ng akong lawa. Salamat. Salamat pa ko kay nagdugdong ang baga ng akong kabuhi tungkol sina nga bulong. Salamat na, sir.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's El Makumay.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos na bunturan Davao de Oro. Una, Jul, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa hospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og kanang mamatay na siya. Kada gabi, ikong naghilak, kay para sa akong anak. Mata ko kadlaon, masakit Jul kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa iyo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: It's El Makumay.
0: So mga pinangga, ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Labi na kung under ta sa stress, kapoy perminting lawas, low ang energy, weak ang atong immunity. Tungod kay ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na ni Shai Chalcones nga naila sa pagsuporta ni ini sa healthy circulation og antioxidant support. Napuni siya'y bitter plant compound and phytonutrients nga makapalig-on sa atong immune system og wellness support. Taas po ni siya B-complex vitamins. Mutabang ni siya sa energy production, sa atong mga nerves og mental performance. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, taas po ni siya vitamin C nga makatabang sa atuang immunity, collagen formation, and antioxidant protection. Kini nga mga sustansya ha mga pinangga, na ila kini nga mo suporta sa energy and vitality, stress resilience, immune defense, mental focus, daily wellness. Og mahimo pag yun siyang mas effective kung nag-healthy diet ta, exercise, proper sleep, prayer, and peace of mind. Hinumduman na ito mga pinangga nga ang kahimsog sa panglawas, gitukod na siya matag-adlaw, pinaagi sa proper lifestyle and consistent self-care. Okay, mga pinangga, ato ang nahibawan nga kung ang dopamine mubaba daghag mapiktuhan. Kung ang dopamine dili lang about sa pleasure, kalipay, kalingawan. Konektado po rin ang dopamine para sa motivation, magiging focus ta, disiplinado, naatay purpose pa o ligon ang ato ang mga pagbati, mga emosyon. Pero kung ang dopamine mahimo gani siyang unhealthy or nagkagamay sa itong mga lawas, daghang mga areas to ang life sa itong kinabuhi ang mapiktuhan, kahimsog sa panglawas mapiktuhan. Bisan pa gani atong mga habits mapiktuhan, bisan pa atong mga relasyon mapiktuhan, bisan pa atong pagbati mapiktuhan. Daghan kay sa mga

nag-away day karong mga adlawa, pwede po ni siya konektado sa low dopamine. Luuyan, no? Kana bitawang dili ka happy sa imuhang life, dili ka happy sa imuhang relasyon, dili day tungod kay bad ang attitude, ang kinaiya sa imuhang kapares or sa imuhang relasyon, bad ba ang attitude? Dili di ay ang sagad. Kung dili, daghanday sa mga away tungod kay gikapoy ra ang huna-huna. Nasubrahan ra ang stimulation sa huna-huna. Kulang ragtulog, na-addict sa quick pleasure, sige ragsugal, sige raog scroll-scroll sa iyang social media, kuyaw din na mga pinangga, kay mo rin mo cause po di ay nga dali mag-away. Unya, emotionally empty. Empty, why sulod ang imuhang kinabuhi. So ang dopamine imbalance makapaapekto dai sa emotional regulation, focus and decision making. So pag ang usa ka pares gikan sa trabaho, ang isa nara sa balay, nga tan-aw nato medyo stress, kulang og rest, unya sige nag cellphone na kaayo. Unya mentally drained, no? Gikan sa trabaho, nag cellphone. Oh. Gikapo baho. So ang usa asawa ba o ang naba sa balay, unya kulang pug tulog, daghan pug mga gipang apas, na overwhelm siya, unya gikapoy pud sa iyang emotion, diha magsugod ang small issue mahimong dako nga argumento. Ngano man tungod kay panahon ta kapuyon, ma-overstimulated ba ta ang atong mga utok nato, mo-react siya emotionally instead of intelligently or wisely. Suma na lang sa gibati. Kung gikapoy yun ang gibati, mauna na ang imuhang reaksyon. Nag-base sa imong gibati, ah, wag yun maayo. Tungod kay dito man ka nag-base sa imong reaksyon sa imuhang kondisyon. Dili sa pangunahuna o sa prinsipyo. Managiingon sa Osaka Journal, mental fatigue weakens self-control and emotional regulation. Kikapoy ang imuhang hunahuna, makapaluyan ni siya sa imuhang pagkontrolar sa imong kaugalingon o di ka kaayo makabalanse, makamanage sa imuhang pagbati. This is why gikinahanglan kaayo ang katuyuan, purpose. Kinahanglan para mudako imong dopamine, dapat iimog yung i-work out unsa imong purpose sa kinabuhi. Ayaw pag-agad nga mutaas ang imuhang dopamine, aya ka mahibalo sa imong purpose. Ayaw. Kay sagad mahitabo na siya, gikan na sa siya mga temporary nga mga stimulation. Kinahanglan, ipadako, i-emphasize gyud nimo ang purpose, katuyuan sa imong kinabuhi. Mauna nga kinahanglan nga, padayon o pagtuon, stay active, napakay kabutunon sa kinabuhi, unya kinsa pa ang imuhang tabangan. Sagad ang nagpabilin nga ligon sa pangunahuna og emosyon, samtang sila nagkatigulang o nagkataas ang ilahang edad, mauni siya nga mga characteristics, mauni siya nga mga qualities, nagpadayon og tuon, active gihapon, nagapaningkamot gyud ba, nagakisi-kisi gyud ba? Kay ang purpose di ay mutabang sa pagproteksyon sa atong hunahuna. Ang danger sa ato ang sayon nga kinabuhi, no? Modern life nato, labi na naadres syudad, medyo sayon yun, no? Endless entertainment, number one. Bantayan din nato ning mga grabe kadaghang kalingawan. Endless scrolling sa Facebook. Gusto ka nga malingaw kada taon-taon. Gusto niyo mong kalingawan. Wala kay for self-reflection. Wala kami bati og kalingaw sa pagdisiplina. Wala kami bati kalingaw sa kanang pagserbisyo. So, ang Word of God, Philippians 4:13, nagsultig yun. I can do all things through Christ. Pinaagi gyud sa pulong sa Ginoo. Pinaagi kang Kristo. Mahimo nato ang tanang butang. Ang pulong di ay sa

0: Ginoo gidesign gyud or gidesign or handom sa Ginoo dai sa tuang kinabuhi. Handom dai sa Dios. Igno nato. Handom sa atong langitnong amahan. Sumala sa Luke chapter 11. Tawgon daw nato siya. Amahan, Father. Pasabot, masabta nimo ba relasyon ang gusto sa Ginoo sa tuang kinabuhi? Handom niya nga motubo ta, mo-grow ta, malig-on ta, mo-servisyo pud ta, unya mo-continue ta pag-learn og mahimo tang blessings sa uban.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namingon na sa unsang sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Ay, EXL Makabuhay.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertik yung bahua. Pila ka bulan na nako jud nga lubog. Payat nako. Nag-inom ko EXL Makabuhay Plus sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus capsule. Kami isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Ay, EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy.
0: May kasabihan. A strong life is built not by constant pleasure, but by daily purpose and discipline. Ang ligon nga kinabuhi, wa na siya gitukod sa kanang sigirag kalingawan ang kinabuhi. Kundili, naligon atong kinabuhi, pinaagi sa matag-adlaw nga katuyuan o pagdisiplina. When purpose becomes weak, motivation often weakens. But when purpose stays alive, the mind and body continue fighting. Mga pinangga, proteksyonan nato ang atoang dopamine. Pinaagi sa natural nga pamaagi. Proteksyon ni imong hunahuna, proteksyon na ang imuhang mga naandan, imong habits, proteksyon ni pod ang imong purpose, proteksyon ni ang imuhang relasyon sa Dios. Tungod kay ang katuyuan nga naghatag direksyon, disiplina nga naghatag kusog, o ang katuyuan naghatag direksyon, ang pagdisiplina naghatag kusog, o ang Dios naghatag natog kahom sa pagpadayon. May God bless us all. This is Doc Bri Palangi. Maayong adlaw sa tanan.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si Lay Dalaid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos nindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og ipon. Wag yun katulog. Dilipot na pataka, basta-basta pa inyong tambal. Wako gimo, ako lang gibuhat, ikuha ko cotton buds. Kunya, gibutangan ako oil sa EXL Makabuhay Plus nga plus. Kunya, akong gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang na ko sa bangag sa ipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila ka minuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
5: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.

0: 30, nagnorma siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay niya.
1: Alalang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, at EXL Makabuhay.
5: Basta healthy, happy!

0: ang shot ng tropa.
1: Drink responsibly.
2: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
3: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilabian. EDM PC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: EDM PC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and EDM PC Videoke Lounge. Now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDF PC Gasoline Station. Value your money.
7: Basta na ay hilanat,
8: dapat matik. Ibay, Jessic.
7: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
8: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik, Biogesic.
9: Alagang Unilabyan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.
2: Hi, we are Brownwoods. You are listening to our hit song here on KISS FM 102, your music radio.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang mapalig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: TTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Kay halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: TTX 500!
5: Mabali sa mga butika.

0: swakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Ito ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering na supplements boutique, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong nag-give up. Murag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, darigyo ko bilib.
3: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na po ning akong tuhod. Moado ra ba ko sa PHCCI?
4: Mag-unsa man ka dito pa.
3: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sa po ning galit man nagtukar ning akong arthritis, oy. Bata ka man ta ko.
4: Ay, wa na'y problema. Pwede man good ka mo-apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
3: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulun?
4: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
3: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
4: Bi, ang pinay mong phone.
3: Ay, ora. Tugloy lang ko unsay buhaton. Para po ko kantigo.
4: O sige, good. Paminawa ni.
5: Mga kaabag, anong taka-avail ang PHCCI mobile loan application? Mao niyang ato buhaton. Una, kinahanglang Android atong phone. O niya, adto ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. O hulata ang imong one time password kon OTP. Kung na lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya paibal unang pugka actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung ana ka ni nga ATM. Maura!
4: Nya, kuha ni mo pa.
3: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
4: Maulagi. Listo kayo basta loan.
6: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanun.
7: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
8: Ko si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

The new Kiss FM 102.3 Bohol. Current Philippine time is 1:21 in the afternoon. Maayong hapon sa tanang mga ka-dearest friend nato, dira. And today is Monday. And we're back again para sa programang Dear JN. And yes, ang atuang letter sender karon mao si Ma'am Floor nga taga-Luon, Bohol. Hello sa tanang taga-Luon nga naminaw karon. Maayong hapon kaninyong tanan. 22 in the afternoon and yes, unya na'y mamati sa inyong mga pagbati right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: than a week, paspas kayahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also pod para sa mo ang anak.
2: I love EXL Makabuhay.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
6: Naulian na ka ma?
7: Wa pa.
6: Naulian na ka ma?
7: Wa pa.
6: Naulian na ka ma?
7: Wa pa.
6: Nganong dugay agad mawala anang sipon na ma?
8: Kung naaisipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
9: Mag-Neo Zepp-Z Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
6: Naulian na ka ma?
10: Gahapon pa!
6: Ah, kuya waoy!
9: Basta Neo Zepp-Z Plus Forte, karon na ay zinc.
11: Alagang Unilab yan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neo Zepp-Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bag-o.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
2: Ako si Mary Ann Torres, 32 years old na detect na ko'y sis. Pag inom na ako, beetroot. After mga 1 week kuro, na-feel na ako siya na wala na tong pain. Itong irregular menstruation na ako. Wala na,
3: so normal na yun sa imong regla?
2: Oo.
1: Tatak Ventura. Di kasaligan sa katawan.
4: Senmig Light. A beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life, light. Anytime, anywhere.
5: Drink light, live light, sounding light.
4: Drink responsibly.
6: GTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radio,
7: ang DTX 500.
8: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa,
7: naayo na ako.
6: GTX 500.
9: Mabalik sa mga butika.
10: Unsa ang ambisyon nimo?
11: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: kalimot mga produkto sa EXL magkabuhay inyo karon mapalit sa mga suking butika o diri sa atong radio station. So the all new KS 1023 Binting Street, Tagbilaran City, ang EXL makabuhay plus capsule puno kas vitamin B o vitamin C. Kapsula produkto sa EXL makabuhay.
1: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
2: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik, ibay Jessic.
2: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, ibay Jessic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Down!

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tagna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kajud lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?

0: Misa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay kung sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
5: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
6: Bisag-asa kadapi ni ining kalibutan.
5: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent restaurant pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.
7: Balik sa Bohol, balik.
5: Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
8: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livil Damontimor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Liwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direko, bilib!

0: swakto pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Basta na ay hilanat.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, iBiogesic!
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, busa ka customer development manager.
1: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, dili ko bilib.
2: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
4: DJX 500. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
5: DTX 500, mabibilis sa mga butika.
3: MPC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDMPC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDMPC Videoke Lounge. Now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDMPC Gasoline Station. Value your money.
6: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.

0: J. Ann. Dili pa man matuman ang akong pangandoy nga mo abroad. Pero nagpadayon ko sa pagtrabaho sa usa ka mall diri sa Tagbilaran City. Ug naglaom gihapon ko og mas maayong kaugmaon. Pero sa wala damha, na ako'y nauyab nga mao si Lester. Katrabaho na ko siya, dili tantong taason, pero ganahan kaayo ko niya kay buutan unya gwapo. Ibit-ibit ra ba to ni mo si May ganina? Basing ganahan sa ka, ha?
1: Ha? Unsa ganahan ba, oy? Naunsa gid ka lang ka?
0: Gusto ra ko makasure.
1: Basta lang ka, ikaw ra ang akong gusto.
0: Bantay bitaw ka, ha? Bantay lang yun ka o niangay ka tong May.
1: Ga, ikaw ra gyud, promise pa. O ga, unya di ay dungan taguli, ha?
0: Siyempre, dungan yun ta. Alangan og si May mong kauban unya.
1: Oh, gasilos man kakaayo niya, uy.
0: Siyempre ka, galakot yun ko katanaw niya sa imuha kay papansin siya kaayo sa imuha.
1: Basta ka, ikaw rin yun ang akong gusto. O ikaw rin yun ang pinaka-sexy o kwapa para sa ko, ah.
0: Maupaga. Bantay daw ka, ha? Bantay lang yun ka na ko. At to si May, igat ba yan to?
1: Ga, I love you.
0: I love you so much, ka.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita?
7: Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Naelechon, humba, adobo, kadereta!
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bag!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Hi! Ako si Rona Almonia. 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
4: Send me Glite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
5: Drink Glite. Live light.
6: Drink responsibly.
7: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Dr. Edwin Ventula, pagsalig sa tatak Ventula.
1: Ako si Mary Ann Torres, 32 years old na detect na ko'y sis. Pag inom na ako, beetroot. After mga 1 week kuro, na-feel na ako siya na wala na tong pain. Itong irregular, irregular menstruation na ako, wala na.
2: So normal na yun sa imong regla?
1: Oo.
0: Tatak Ventula, di kasaligan sa katawan.
3: Kiss. Classic. Classic hit.
4: Kiss FM.

0: O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At hindi ko na ito papatagalin na sa mga kamakabuhay po natin dyan na nagpaabot ng kanilang mga katanungan. At diretso tayo sa ating texter segment. And we have our texter Makabuhay Day, Doc Glenn. Gusto ko lang po magpasalamat sa EXL Makabuhay Products. Ako po ay may PCOS at halos 2 taon na po akong hirap na hirap sa irregular menstruation at matinding hormonal imbalances. Ang bigat po ng pakiramdam ko. Lagi akong bloated at madalas na sumasakit ang puson ko. Pero simula po akong uminom ng EXL Makabuhay Capsule 2 times a day at sinabayan ko po ng EXL Makabuhay Black Coffee tuwing umaga, unti-unti ko pong naging naramdaman ang regular na cycle ko. Nawawala na po ang sobrang pananakit at magaan na ang pakiramdam ko ngayon. At base sa ultrasound ko, nakita na lumiliit po ang aking polycystic ovarian syndrome. Zenaida from Surigao City. Maraming salamat po, Miss Zenaida. No? You know what? Ang PCOS or polycystic ovarian syndrome ay isang uri po ng hormonal imbalance na nakaka-apekto sa ovulation at metabolism po ng kababaihan. Ang ganda po kasi ng epekto ng EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay may turmeric at makabuhay na kilalang-kilal bilang isang natural anti-inflammatory at pangalawa, hormone balancing herbs. May vitamin C plus B vitamins pa ito na tumutulong sa metabolism at cellular repair. Samahan mo pa ng EXL Makabuhay Black Coffee na may ginseng at spirulina para sa ating kalakasan at insulin regulation. Tandaan, kapag stable po ang hormones at blood sugar, malaking tulong ito para ma-manage po ang PCOS. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Nagpa-ultrasound po ako dahil madalas ang pananakit ng aking tiyan at nakita po na meron akong gallbladder polyp. Hindi ko po alam kung delikado ito. Ano po ba ang dapat kong gagawin? Victor from Davao City. You know what? Ang gallbladder polyp ay isang maliit po na growth ng lining ng gallbladder. Madalas, benign po ito. Hindi po ito cancerous ha, pero kapag lumaki ng higit na 1 cm, kailangan bantayan kasi pwede itong mag-lead po ng gallbladder cancer. Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng uri ng kondisyon? Posibleng dahil too much exposed ng cholesterol or matataas ng mga pagkain cholesterol. Chronic inflammation, pwede rin. Posible din ang genetic predisposition factors. Importanteng umiwas po sa mga matatabang pagkain at oily products. No? Main po ng mga matataas po na fiber diet, gulay, prutas, whole grains, regular na ejercicio para bumaba po ang bad cholesterol. Huwag palagpasin ang regular ultrasound ng check-up para mamonitor po natin sa inyong kondisyon. No? Well, paano nga ba makakatulong EXL Makabuhay products sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? From EXL Makabuhay Capsule, ito ay may garlic, sambong, cinnamon, para sa cholesterol management, at turmeric at ginger para sa anti-inflammatory effect. While the EXL Makabuhay Black Coffee, meron siyang psyllium husk at spirulina para sa digestive health at antioxidant mula sa mangosteen at guyabano para sa protection laban sa oxidative stress. In scientific basis po kasi mga kamakabuhay, ang cholesterol deposits at chronic inflammation ay nagpapalaki po talaga ng chances ng gallbladder issues. Ang anti-inflammatory at antioxidant compounds ng EXL Makabuhay herbs ay tumutulong sa pag-maintain po ng healthy bile function at liver support. Para sa mga ganitong klaseng uri po ng health concern, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule. 1 capsule 3 times a day before meal at EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet every morning. Reminder lang po mga kamakabuhay, kung may biglaang sumakit at matindi sa kanang tiyan o may paninilaw sa balat, pati na rin ang paninilaw sa mata, agad na magpatingin. Baka kasi may gallbladder obstruction or pagbaram mismo ng bato, particularly sa gallbladder area. Alright, pero bago tayo magpaalam, gusto ko po mag-iwan po ng mahalagang paalala sa ating mga kamakabuhay ngayon na importanteng tandaan na ang katawan ay isang biyaya, kaya dapat po natin itong alagaan at pahalagaan. Health is not just about what you are eating. It is also about what you are thinking and of course at the same time on what we are saying. Hindi lang pagkain at suplemento ang nagpapalakas po sa ating katawan, kundi pati na rin ang ating mindset at lifestyle. Kapag tayo ay positibo sa buhay, mas madali po nating malalagpasan ang pagsubok, lalong-lalo na pagdating po sa ating kalusugan. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lang po ito basta-basta na ordinaryong suplemento. Ito ay likas na support. suporta sa ating immune system, circulatory system at kabuuhang wellness upang tayo ay masiguro maging malakas tayo sa bawat hamon sa buhay. Sabi nga sa Jeremiah chapter 30 verse 17, "But I will restore you to health and heal your wounds," declares the Lord. Mga kamakabuhay, tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa physical na kagalingan, kundi pati na rin sa ating spiritual na kalakasan. Kapag tayo ay may malakas na pananampalataya at tamang pangangalaga sa ating sarili, at tiyak na mas mahaba, mas masigla at mas makabuluhan ang ating buhay. Kaya piliin po natin ang wellness, piliin po natin ang buhay na puno ng kalakasan, kasiglahan at pagpapala. Maraming salamat sa mga nagpaabot ng mga katanungan and of course, sa araw-araw na pakikinig ng ating programang The EX sa Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico. Hanggang sa susunod po natin pagsasama, always remember, stay healthy, stay blessed, and take charge of your health. Magandang buhay sa ating lahat.
4: What's up, Doc?
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ania, ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
3: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional

0: Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang ug palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: This Fiesta, month of May, shop and win the Fiesta Fantastic Way. Apil na sa Alturas Fiesta Fantastic Game Promo. And win instant prizes. Plus, a chance nga makadaog og lechon every week. Unsaon pag-apil? For every 1,500 pesos single receipt purchase with at least 300 pesos worth of Alaska products. Aduna kay one play para sa wholesale customers every 5,000 pesos single receipt purchase plus 500 pesos worth of Alaska products equals one play gihapon ug mas daghan pa gyud kag chance nga modaog kay every additional 300 peso worth of participating products gives you one extra play. Dala lang inyong official receipt sa promo booth aron makaapil. Mark your calendars. Raffle draws happen on May 12, May 19, May 26 ug June 2, 2026. Alas 3 sa hapon sa Island City Mall Consumer Welfare Desk. Kada semana, two winners gikan sa ICM ug Alturas Mall. One winner Matag Branch sa Plaza Marcela, Altacita, Alturas Panglao, ug Alturas Talibon for a total of 32 lechon winners. Usaon sa inyong gihulat, celebrate Fiesta the Fantastic Way. Shop, play, feast. Join the Alturas Fiesta Fantastic Game Promo from May 1 to 31, 2026. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-Bohol-063 Series of 2026.
4: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bag!

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: TJX 500!
2: Ako sa Jubilee.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
3: TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
2: Kasunod sa isa ka bulan.
3: Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: TJX 500!
4: Mabali sa mga butika.
5: Basta na ay hilanat.
6: Dapat matik. Ibay Jessic.
5: Sa hilanat, hunahunaon kun unsay luwas makapaayo.
6: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik, iBiogesic!
7: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

Ang kalimot mga produkto sa EXL makabuhay na karong mapalit sa mga suking butika. Ang atong EXL Black Coffee. Ang all-in-one skincare oil, paborito na kong haplas sa mga klase-klaseng sakit sa kalawasan. O ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Puno ka na sa vitamin B o vitamin C. Produkto sa EXL Makabuhay.

0: healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
1: May adlaw, Doc. Mangutan ako na apod batay product para sa prostate. Ako nag-use kong Makabuhay Plus o kang ako ang husband na ay diabetes o prostate problem. Okay, sa mga lalaki na ay prostate enlargement or prostate problem o especially diabetison. Kaning both dapat i-address yun siya nga manormal ang blood sugar level para yung hormone mabalance. Kasi yung prostate enlargement is related siya, nakalink siya sa hormonal changes or hormonal imbalances sa lalaki. Sa ato pa, maging careful ang lalaki, unsay dapat niya buhaton nga dili mag-abnormal or ma-imbalance iyang hormone. Inumduman na to nga na ay enzyme nga kanang gitawag 5-alpha reductase. Kining nga enzyme iyang usbon ang male hormone testosterone paingon sa dehydrotestosterone. Nga mo na siya mo-stimulate sa prostate growth. Mo na siya mupadako sa mga mupadaghan sa mga prostate cells. Nga muhubag ang prostate. Ang testosterone dapat mabalance siya. Now, daghag factor nga anong muhubag siya, anong ma-imbalance siya, daghag factor. Pero basic ta, balik ta sa 8 laws of health. So ang hormones, giproduce na siya sa endocrine glands. So atima na ang imong endocrine. Ang testosterone nga hormone sa lalaki, ginaproduce na siya sa itlog sa lalaki or kanang gitawag testicle. Og base study, usa sa makapa-imbalance ang stress, ang taas og sugar level. Pag diabetic ka, magka-imbalance po na siya sa itong mga hormones, mga lalaki. Mauna kung diabetison ka o naka-enlargement of prostate, dapat i-address po nimo ang imong lifestyle nga dili makapadiabetes. So, dapat nakay good sleep. Now, nindot maning mugamit taaning mga inhibitors sama sa 5-alpha reductase inhibitors, pero naay chances pag once sige kag maintain ani, naay chances nga mo develop into cancer yung prostate enlargement. But I'm not saying nga ang tanan magka-develop og cancer, pero naay chances. Kung naay alternative nga pamaagi, then go ta dito. Nga naman, kung mahimo layo ta sa mga chances nga magkaroon ng cancer. So, number one, i-address nimo ang imuhang stress. Dapat na kay meditation kada adlaw. Mauna nga, sa mga naay enlargement of prostate, dili gyud may nakay kaaway. At the same time, nakainsaktong breathing exercises, dapat dili hugot ang imuhang bakos. Importante na sa mga naay prostate enlargement og naadyo kay nature and outdoor activities. Lakaw ka, baklay ka sa gawas, ayaw kay paduol sa mga pollutants, no? Pollution, labi na kining kasaba, no? Kining saba nga palibot. Mauna nga, istriktuhon yun na to, mga barangay captain, atong mga opisyalis sa panggobyerno, atong hangyoon, nga kung mahimo, kanang mga bidyooki, ang atong barangay, mga kabalayan, na ay system and order, nga hapsay hilom. Ibutang na to, po ang area nga pwede dito magsaba-saba, pero once nga panimalay, dapat peaceful ang area. Maunay pinaka-healthy kasi kitang mga Pilipino, gitawag tag malipayon nga mga citizen. Pero mas gwapo, i-contextual na to ang pagkamalipayon. Tagaan po na to o emphasis ang maayong panglawas nga naay time para usab sa pag-meditate o maayong pagkatulog. So take Makabuhay Plus Herbal Capsule kasi ang Makabuhay Plus Herbal Capsule na siya anti-stress formula nga mupalami sa tulog, mupatabang pur kung nakay problemas kasing-kasing nga dili ka maghagok matulog, gaan ang imong pagmata, especially kung nakay arthritis o diabetes. So pwede ka mainom og Makabuhay Plus buntag o tuhapon. Pwede po first 1 month tagduhagir capsule inuma buntag o tuhapon. Pag okay na imong sugar, blood sugar level magnormal na gani, pwede ka mag-inom isa capsule sa buntag, duha capsule sa panihapon para gyud nga mas maka-recover atong lawas og napuna siya anti-inflammatory. Makatabang ang Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga naay prostate problem. Mao na nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas pag-eliminate.
0: igong time mga binenga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend din hi mga binenga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong Musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo!
5: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: This Fiesta month of May, shop and win the Fiesta Fantastic Way. Apil na sa Alturas Fiesta Fantastic Game Promo. And win instant prizes. Plus, a chance nga makadaog og lechon every week. Unsaon pag-apil? For every 1,500 pesos single receipt purchase with at least 300 pesos worth of Alaska products. Aduna kay one play para sa wholesale customers every 5,000 pesos single receipt purchase plus 500 pesos worth of Alaska products equals one play gihapon ug mas daghan pa gyud kag chance nga modaog kay every additional 300 peso worth of participating products gives you one extra play. Dala lang inyong official receipt sa promo booth aron makaapil. Mark your calendars. Raffle draws happen on May 12, May 19, May 26, ug June 2, 2026. Alas 3 sa hapon sa Island City Mall Consumer Welfare Desk. Kada semana, 2 winners gikan sa ICM ug Alturas Mall. 1 winner matag branch sa Plaza Marcela, Altacita, Alturas Panglao ug Alturas Talibod for a total of 32 lechon winners. Usa unsa pa inyong gihulat? Celebrate Fiesta the Fantastic Way. Shop, play, feast. Join the Alturas Fiesta Fantastic Game Promo from May 1 to 31, 2026. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-Bohol-063, Series of 2026.
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
0: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Cherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more compliments to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Jerry's Restaurant and Bar, located at the 4th floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Jerry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Jerry's.
2: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaan kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang ato kadulngan.
6: Di aray mong card, sir.
7: Salamat, Misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
8: Pinoy Coop sa PHCI.
7: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
8: Kano sa kakakuha sa imo?
7: Atong last month, imo?
8: Ay dungan-dungan tingali ta.
7: Matay okay man kayo ning Pinoy Co-op ATM sa PCCI Bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahanglan magdala ka cash.
6: O niya, bisag asas Pilipinas, magamit na itong Pinoy Co-op ATM sa PCCI. Pwede kang makawithdraw, pwedeng gamit o bayad. So, okay yun kayo.
7: Pero, kinahanglan pong doon ay sulod atong ATM account.
8: Mga kaabag, atong pahimuslan kinig bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Co-op ATM sa PHCCI, bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.
9: Uy, Buikulod! Oh, naginuktok man!
10: Lagi? Naka-desisyon na ko, digisyon nga mundang na ko kadakanta. Kay hanap na kayo kumata. Di na ko kita sa lyrics.
9: Maura din na imong problema, Buikulod. Dali! Ubananta ka sa bagong location sa iChoice Optical Shop at Bangsa City Central Elementary School nga main entrance, M. Turalba Street sa Tagbilaran City. Nindot dito kay computerized ang eye examination, affordable, ug maabi-abihon pag yun ang mga staff.
11: A few moments later...
12: Wow! Kaklaro na sa akong pananaw! Salamat sa iChoice Optical Shop! Basta problema sa mata, at tunag kang Doc Angel Plaza!

0: iChoice Optical Shop. Our emphasis is your vision.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina niya nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B. Para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bag

0: Uy, Mari, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libreng opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na niya, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
5: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: TJX 500!
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: TJX 500!
3: Mabalisa mga buto.

And of course, sa ato mga friends out there, sa ato mga friends diha sa kahanginan sa Dakbayan sa Tagbilaran, to our 47 municipalities across Bohol, sa ato ang mga mayors diha, ato mga vice mayors out there, how are you today? Kumusta man yung mga ma'am and sir? Ato mga officials, of course, from the different barangays of our province, from the different municipalities also, no? Sa nagkalain-lain mong officials diha. Elected or appointed, maayong-maayong hapon kaninyong tanan, maayong pagpaminaw sa ato ang programa nga Tingog sa Kabatanunan. Yeah! And of course, natin na malimtan ng shoutout ng ato ang mga government employees, no? Mga buutan ng mga government employees, no? Nga unya pangalasay sila hanggawas ro, no? Kay mostly some of still, no, some of the government institutions here in province is wala pa niya adapt sa pagbalik sa 5 days work implementation, no? So murag alasay paghapon sila, no? And to some also LGUs, local government units, no, they are already adapted the 5 days, no, ilang gibalik ang ilang 5 days work day implementation, no? So alas 5 naman ron, no? So kuan na to sila kanang kuan na to sila murag out na to out na ron nilang orasa, no? May sa feeling nga mag out na ay, no? Kanay kita nga alas 6 pa mahuman kaging jud diri ani. And of course, no, sa ato ang mga student leaders out there, ato mga youth leaders, especially to our SK councils, nagkalain-laing mga SK chairman diha, sa nagkalain-laing lungsod, nagkalain-laing barangay around the province, maayong-maayong hapon kaniyong tanahan, mga fellow youth leaders, I hope nakapagpahingag tarong, ha? Kay taas-taas gipod, no, ang inyohang huwatun, no? And there are a lot of things nga need gid nato i anticipate, especially for this year. Ana gid na, no? And of course, no, sa ato ang mga friends out there, sa ato ang mga people out there, mga suking tigpaminaw, ha? Grabe mo itong mga suking tigpaminaw, ay ang jitag mga loyalist, eh? Loyalist ay mga tagpolitiko dire. Again, sa itong mga loyalist, sa itong mga suking tigpaminaw out there, no, why palya, no, why pagka absent, you know, kung baga sa kuan pa, kung sa attendance pa, present kilingaw, wala gay kuan ba, wala iya, walay palya, ha? Grabe ka na itong mga suking tigpaminaw. Of course, no, we have here our watching online, our Facebook Live. We have here Ma'am Nita Valderosa. Kiss. Kiss, man, kiss. Ay, huwag na lang tag, mangayong kiss, ne. Ito, Ma'am Nita Valderosa, maayong hapon, Kiss FM. Maayong hapon, Ma'am Nita Valderosa. Thank you so much for always tuning in. We also have here, Ma'am, Sir Leo Labadan. Good afternoon. Shout out to Baby Zachary Aiden Labadan, Mama Lucia, Papa Pablo Igsuon ni Leolensha Leia Pablo Jr. Thank you so much for always watching, no? Sa inyuhang family, no? Sa matag hapon, no? Dahan-dahan kayo salamat. Magkakuan, maka-happy man sa heart. Eh? Thank you so much, no, sa inyong pag watch o ganyang pagpaminaw. You also have here Ma'am Dors Kaluyong watching live Tingog sa Kabatanunan. Thank you so much, Ma'am Dors, no. Wag ipalyan si Ma'am Dors mutanaw ay. Kuan gid siya ay always present and never absent, no. Ngani gid niya mga atake niya, no. We also have here Sound Trip Tambayan, Hapon Dol. Request ko Bakit by Hugs and Kisses. Of course, now we will try to look at that song request in our track later on. Oh, thank you so much for always tuning in. Sound Trip Tambayan. Maayong hapon kaninyong tanan diha. And
And of course, no, shout out to all staff of Provincial Youth Development Office headed by Kuya John, all the different sections, no, from youth, from the sports development section to our planning and convergence to our admin section, no, mga kugihan gini mga PYDO staff. Pabor-pabor lagi ka. So, we also have here, no, a big shout out to the Provincial Information Media Office. Nila Sir Mark out there, nila Sir Jigs, and the different writers and photographers. Big shout out also to Bohol Alan J. Park. Nila Ma'am Joanne, headed by Ma'am Joanne. Nila Sir Carl, Sir Gavin, Ma'am ML, Sir Bob. Ma'am Queenie, no? Sa ito mga Bohol Alan J. Park team. We also have here a big shout out. I mean, big. A big shout out sa ato ang mga TSK team, no? Ato ang TSK team, magrabe gid nila ang dedication, no? Tumuuan init ang trabaho gaya po ni sila. TSK team headed by Ma'am Rose Marnie Evangelista. Yan si Ma'am Rose Marnie Evangelista. We also have Sir Dan, no? Nila Ma'am Giselle, Sir Dan. And ni Sir Dan po di isa. Ni Sir Dan isa kay murag ko ani siya, no, need gini siya uplifting music, murag grabe gyud ang iyahang kalagot, mamuak naman ay grabe gyud iyahang na feel karon, need gini siya motivation, grabe yung motivation niya, ang sad ka diha ay ano ay laban lang gyud Sir Dan, no, sa unsa man imong gi atubang sa imong kinabuhi karon, no. Ay lang pa mo ako og mga baso diha. Ano ba ako buak kanta na no. Unsa na lang diha. And of course shout out to Mama Reese, amo ang in charge sa mga pop mats, sa mga posting. Thank you so much for always on time, no, sa pag-post sa ato ang social media visibility. And of course, a big shout out sa ato mga naminaw karon, no? Asa mo abot sa atong Sibia? Namin mo abot sa atong Sibia. Sa tanang-tanang naminaw na to karong hapon, no? To all our jeepney drivers out there, mga tricycle drivers, bus drivers, all kinds of drivers diha. Sa ato mga conductor, sa ato mga sales lady, at mga security guard, at mga lady guards. Sa ato mga cashiers from the different institution and companies, employees. Ito mga street sweeper na to diha. Sa tanang mga vendors diha, no, maayong hapon kaninyong tanan. Welcome sa atong programang Tingog sa Kabatanunan. Mga pugihan dyan ito mga Boholano workers, no, from the different walks of life. Maayong hapon kaninyong tanan.

0: And that was Shine Your Way by the Owl City right here on the new Kiss FM Bohol. Time right here is 5:24 in the afternoon. Got me on the line. It's your boy, Kuya Bri with the BRY. Keep it coming up until 6 o'clock right here on the new Kiss FM Bohol for our program, Tingog sa Kabatanunan. And since today is Monday, mga higala, no? Of course, no? Diba, gimingaw na po ta aning episode, no? Ubay-ubay na po nga panahon nga wala ta makalingkod sa Tingog sa Kabatanunan. And since today is Monday, of course, we're up for another episode of our Monday series titled Lingia sa Kagahapon.
1: Sa atong pagtanaw sa unahan, importante usab nga mulingi ta sa kagahapon. Kini ang lingi sa kagahapon, usa ka pagtan-aw balik sa kasaysayan, kultura o mga istoryang nagtukod sa atong pagkatao isip kabatan-unang bulanon. Mag-uban ta sa pagpahinumdom aron mas masabtan nato ang direksyon sa atong kaugmaon. Kini ang lingi sa kagahapon, diri lang sa Tingog sa Kabatan-unan, uban ni Kuya Dan ug ni Kuya Bri.

And that was Blue Sky by Hail right here on the new Kiss FM Bohol. Time right here is 5:42 mga higala as we continue discovering the legacy of Nora Honor mga higala. We know how ang iyahang skills no sa pagkanta, sa pag-act kinahon ginon samtang nagbata pa siya. Nakita ang ginato how talented she is. She became a pillar of Filipino pop, no? Sa iyang musical legacy, no? Iyang mga trademark na gihimo, especially in the field of OPM. Really provide no a testament nga grabe gyud no ang iyang gihatag nga contribution no especially sa musical industry no. Now kani si Nora Honor sa iyang acting skills no, what makes her unique gyud mga higala is kani iyang style sa iyang pag-acting no. Sa kaniyang iyahang acting na siya itawag no kaniyang specific style sa iyang acting itawag siya mata-mata acting no? Ano na mata-mata acting forma aron no mata-mata sigaan nagkagmata makabantay mo sa iyang mga salida or mga teleserye no kay ang acting murag dako kayo expression iyang mata no kana di ice ko ano siya style na niya no art of restraint na niya. Nora Honor's transition to serious drama was marked by a unique style no kaning gitawag og mata-mata acting. This technique is characterized by extreme economy of motion where primary vehicle for emotion is kaning eyes. No? In a cinema often dominated by overwrought of melodrama for her quiet power and wordless gaze were revolutionary. Nakabantay mo kung acting na siya no. Wala kaya na sa istorya no, wala kaya na siya dialogue. Pero makita ni mo nga sa iyang mata murag naan siya murag naan siya istorya. Kasi wala siya iingon murag ma-feel ni mo nga murag naagi nangungusap ba ang iyang mga mata no? Nangungusap ay nanagid ang style sa acting ni Nora Honor in ana siya known no ana gid pud siya ni boom ang iyang career no.

Before we wrap things up for today's episode of Tiyog sa Kabatanunan, mga higala, just a very, very, very, grabe ng very, very, very, ay, daghana maroon ka, Adjo, ay. Just a very, very quick announcement, mga higala, no? Kay, no, Sandy Jo, good ka ng brand out ka ron, no? Kapag niagi po, nag-brand out po diri sa whole tagbilaran. Kapag niagi po, nag-brand out po ang Buhiko Uno. Sandy Jo, good brand out ng mga panahon, no? Kay, of course,

0: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa gracious sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta na pa ni mag-ipatik ka ron? Naalibyuhan na ang baras sa ugat sa imo kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angioplasty?
0: Ay, nako, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako wala kag layo-layo. Ya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atingman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunahan yun, gikul pa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'n kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kay naan naman tayo kaugalingon na is small cath lab.
1: Mahayot ay ma. Mahayot kundi ay na maulag imo nga sinati.
0: Maulag ginak. Maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga na ibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyol po siya og angiogram sunod si man na.
1: Aba o pa ma? Mahayot kundi ingon ana. Dangko kitinabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
4: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: Karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Strong sa una,
2: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: May adlaw dok, mangutan ako na apod batay product para sa prostate. Ako nag-use kog Makabuhay Plus o kang ako ang husband na ay diabetes o prostate problem. Okay, sa mga lalaki na ay prostate enlargement or prostate problem o especially diabetison. Kaning both dapat i-address yun siya nga manormal ang blood sugar level para yung hormone mabalance. Kasi yung prostate enlargement is related siya, nakalink siya sa hormonal changes or hormonal imbalances sa lalaki. Sa ato pa, maging careful ang lalaki, unsay dapat niya buhaton nga dili mag-abnormal or ma-imbalance iyang hormone. Inumduman na to nga naay enzyme nga kanang gitawag 5-alpha reductase. Kining nga enzyme, iyang usbon ang male hormone testosterone paingon sa dehydrotestosterone. Nga mo na siya mo-stimulate sa prostate growth. Mo na siya mupadako sa mga mupadaghan sa mga prostate cells. Nga muhubag ang prostate. Ang testosterone dapat mabalance siya. Now, daghag factor nga anong muhubag siya, anong ma-imbalance siya, daghag factor. Pero basic ta, balik ta sa 8 laws of health. So ang hormones, giproduce na siya sa endocrine glands. So atima na ang imong endocrine. Ang testosterone nga hormone sa lalaki, ginaproduce na siya sa itlog sa lalaki or kanang gitawag testicle. Og based sa study, usa sa makapa-imbalance ang stress, ang taas o sugar level. Pag diabetic ka, magka-imbalance po na siya sa itong mga hormones, mga lalaki. Mauna kung diabetison ka o naka-enlargement of prostate, dapat i-address po nimo ang imong lifestyle nga dili makapadiabetes. So, dapat naka-good sleep. Now, nindot maning mugamit taaning mga inhibitors sama sa 5-alpha reductase inhibitors, pero naay chances pag once sige kag maintain ani, naay chances nga mo develop into cancer yung prostate enlargement. But I'm not saying nga ang tanan magka-develop og cancer, pero naay chances. Kung naay alternative nga pamaagi, then go ta dito. Nga naman, kung mahimo, layo ta sa mga chances nga magkaroon ng cancer. So, number one, i-address nimo ang imuhang stress. Dapat na kay meditation kada adlaw. Mauna nga, sa mga naay enlargement of prostate, dili gyud may na kay kaaway. At the same time, nakainsaktong breathing exercises, dapat dili hugot ang imuhang bakos. Importante na sa mga naay prostate enlargement o naadyukay nature and outdoor activities. Lakaw ka, baklay ka sa gawas, ayaw kay paduol sa mga pollutants, no? Pollution, labi na kining kasaba, no? Kining saba nga palibot. Mauna nga, istriktuhon yun na to, mga barangay captain, atong mga opisyalis sa panggobyerno, atong hangyoon, nga kung mahimo, kanang mga bidyooki, ang atong barangay, mga kabalayan, na ay system and order, nga hapsay hilom. Ibutang na to, put ang area nga pwede dito magsaba-saba, pero once nga panimalay, dapat peaceful ang area. Maunay pinaka-healthy kasi kitang mga Pilipino, gitawag tag malipayon ng mga citizen. Pero mas gwapo, i-contextual na to ang pagkamalipayon. Tagaan po na to o emphasis ang maayong panglawas nga na ay time para usab sa pag-meditate o maayong pagkatulog. So take Makabuhay Plus Herbal Capsule kasi ang Makabuhay Plus Herbal Capsule na siya anti-stress formula nga mupalami sa tulog, mupatabang pur kung nakay problema sa kasing-kasing nga tili ka maghagok matulog, gaan ang imong pagmata, especially kung nakay arthritis o diabetes. So, pwede ka mainom og Makabuhay Plus buntag o tuhapon. Pwede po first 1 month tagduhagin yung capsule inom buntag o tuhapon. Pag okay na imong sugar, blood sugar level, mag-normal na gani, pwede ka mag-inom isa capsule sa buntag, tag-duha kapsul sa panihapon para gyud nga mas maka-recover atong lawas o na po na siya anti-inflammatory. Makatabang ang Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga na-prostate problem. Mauna nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas pag-eliminate.
3: igong time mga binenga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Agkalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend din hi mga binenga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Time Check is brought to you by Rizin Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog, proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rizin Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
7: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
8: Ko si Ima Tinoy Dalarama nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad 66.

0: No, karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mo sugat lor kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Strong sa una, herbal
2: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

makabuhay, maraming salamat sa pagantabay. Eto na naman ho tayo sa loob ng isang oras. Good lamang sa usakatak na... Oh! Ni-open na ng door. Magkuyog tayin, syempre, o sa ka-istorya na usap sa kinabuhi atong hatagan sa pagtagan atong i-feature, atong tagaan o kinabuhi atong hatagan o drama. Para nabaliktad yon. Hatagan kinabuhi buhatag drama. Yon. Ano ba yan? And syempre, ang mga pipila ka mga hisgutanan kabayan sa itong panglawas. And syempre, ang mga produkto na ito. Syempre, ang EXL Makabuhay Plus. Manambagta sa itong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Batud.

0: kasatan ang hungog, nagpakauaw ka lang. Kung dili ka magbag-o sa mga kinabuhi o sa imong gawit, mas maipang mamatay ka na lang, Randolph!
1: Vivian! Kimsa ba? Randolph, gano ba? Ako na ganining midodo sa kong kaugalingon. Mamahala na gani ko sa kong ugma. Malipay lang ang duha. Magpadili-dili ka pa.
0: I'm sorry, Vivian. Dili maguti ka type. Sapot ng dili, ikamahal.

0: Tambaquico, Ladybug. Tambaquico, Ladybug.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan, labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus.
4: Once again, maraming salamat sa pagantabay sa pagpaabot nimo sa atong tulumanon. Karong adlawa, kamakabuhay. Welcome, welcome, welcome! Again, sa tambagi ko, Lady Badod. Laing swatampo ang atong hatagan sa pagtagad karon, atong i-feature, atong pagabasahon. And at the same time, atong tagaano kinabuhi, atong buhatan og drama para mas ma-feel na ito ang iyang suliran or ang iyang problema. Dungan ana, syempre, actually diligid dungan. Appeal na diha sa atong hisgutan, taod-taod lamang. Ang siyempre, ang matagbutang under the sun na pwede ni mong kapupuan o bisan unsang pwede mong i-share kang bisan kinsa. Makabuhay day, kamakabuhay. Unsa man ang oras ni mo diha karon sa imong nahimutangan, kahimsog sa gihapon o kabasog sa panglawas na itong iampo kanunay sa labaong makagagahong. Ako si Lady Batun og magkuyog tasod sa usaka oras uban sa tong tuyo og tumong good health karon og mapuhon og hangtod na sa umaabot pa mga panahon. Syempre ang tagisgutan sa manas atong naandan kabahin sa panglawas og sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. And here we go again, kamakabuhay, sa lain na sab nga hugna sa atong tulmanon, ang tambagi ko, Lady Batod. And today, mao ang labing unang adlaw para sa bagong sab natong sugilanon kon revelasyon gikan sa bagong sender. This time, o sa kalalaki, nga mutubagsangan nga Randolph, o sa kabiyente 4 anyos, nga taga Panabo City, Davao del Norte. Are you ready? Nga sugda na natong pagpaminaw ang atong pagbasag pagdrama sa iyang kaagi. Ay, ready na ka? Sana all. Just here na dayon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Soil umano akong anak. Maaring totoo, maaring hindi. Depende na rin po kasi. Marunong po kasi akong mag-adjust. Kung ano at kung sino ka, sa paraan ng pakikitungo mo sa akin, sa ganoong paraan ko rin ipakikilala sa iyo ang aking sarili. Pero sa huli, meron po akong puso. Hindi ko lamang siguro ginagamit.

Dear Lady Batod, noong una'y nahihiya po kong isipin na magpapadala ng aking kwento sa palatuntunang ito. Kalaunay naisip ko rin, wala namang nakakakilala sa akin kung kaya't minarapat kong ibahagi na ang aking kwento nang sa gayon ay matulungan po ninyo akong magpasya sa buhay ngayon. Ikubli nyo na lamang po ako sa pangalang Randolph, 24 years old, binata, at ang sabi nila, walang sildi sa mundo. Taga rito lamang po ako sa Panabo City, Davao del Norte. At para maunawaan po ninyo ang kaganapan sa buhay ko, sisimulan ko po ang aking salaysay noong napasubo na naman ako sa gulo.

0: Amawa ni mo bayaran, Dove. Kumpiyansa ka kay da. Kwartahan na ba itong ikulata ni mo?
1: Bahala nag-anak pa siya sa hari sa Brunei, bay. Kaya nakasasaya, mong mirisi niya.
0: Na, mabawas na ba ito, Bayrandov? Balikan ka ganit pati yun, impas gid ka.
1: Unsa?

At natinagurian po akong basag ulo, kung saan-saan na lamang ho ako nasasangkot sa gulo, kung sino-sino na rin lang ang nakakaaway ko noon. Hindi po kasi ako ang tipo ng tao na pag merong nadedehado, ililigtas ko lang ang sarili ko. Kahit naman hindi ako sangkot sa bangayan ng iba, kapag nakakakita ako ng tiyempo na tumulong, talagang bungal ang aabutin ng mga halang ang kaluluwa. Basta't walang gamitan ng baril, go ako dyan.

0: Maong nag-anag kag pakig-away nga bahala na lang puniton og mga pulis og daton sa presinto kay bisag ipriso ka. May mutabang manday nimo.
1: Ikaw na lang magwapo.
0: Unsa?
1: Gwapo mago. Maong tubangan gid ko ni Vivian.
0: Og nagsalig ka. May abusar ka, Randolph.
1: Wa man good. Kaila ka biya gid nako, Louie. Mupalit gid kog away. Labi nagmakita na kung may taong giagrabyado. Labi nagkaila. Isugal ko gyud nga akong kinabuhi. Makabaos lang ko.
0: O, lagi oy, hero ka na.
1: Hero nga gwapo.
0: O, ay, bahala sab nang kagwapo nimo. Kung ako'y mauyab nimo, no, maugtas ra ko. Tugtan ko pero may hubag-hubag tungod

0: Labayon tayo noon ka ining tasa nga may kape. Bukol ka na, malaswa ka pa. Ha? Huh? Alas 11 akong mihigda kagabi oy sa pagpinaabot nimo. Unya mo ingon ka karong wa pay alas 10 kang nauli. Aw. Oh. Unsa gud ay?
1: Dawata, para nimo.
0: Unsa man na?
1: Ay, dawata na dayon. Samtang wa pa mausab nga ko huna-huna.
0: Oh. Usab gunding. Oh. Cellphone? Bagong cellphone?
1: Dili na mahalon. Pero okay na kaina. Imo na. Regalo na ko nimo.
0: Birthday ba din ako, Ron Vivian?
1: Sa birthday na day ang imo regalo. Dili ba naman imong mo regalo ta sa taong atong mahal?
0: Oh, ah.
1: Sana all regaluhan ug mahal-mahalon jutay bisal dili birthday no. No ta in ana may tabuoy nga kanang nimuduon ako kalit nya lamion nya kanang maguna-una kay mo adjust ra manggug ko mo yes ra manggug ko dayon charas unya regaluhan ko sustentuhan ko ganon di ba para maiba ang kwento. Kalindot sa kinabuhi ko in ana ana lagi kanon kang Randolph nga kanang naay magduulan ay maghatagan ay mutabang dayon bisag wa pa ngayo igtabang di ba. Dila sa kuganhana ng, sige lang taka, involve anang gubot, no? Murag lain sad. Mabaniog niya atang basag ulo. Mm-mm. Murag tag, di manimang kanding anak ay, basa man ang ulo. Charas, wale. Anyway, kamakabuhay, unag ikadang hugna pa lamang sa chapter 1 sa revelation sa itong bagong sender nga si Randolph ang atong nabati. Unya sa itong pagbalik kuman sa pipila ka mga pahinom do mamalik dayon tanang bonggang-bongga para ito ipadayon ang ikatulog at tapusang tipaka nga parte sa chapter 1 sa iyang istorya. It's a date ha! Dini lamang sa atong programa, imong programa.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, na ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painom-dum gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay.
3: Dagan salamat Ate Ann, and syempre gusto yang gisulti ka makabuhay mao na nga everyday gyud atong tumaron o imnon ang atong EXL Makabuhay Plus capsule ang atong dietary supplement. Syempre kun dunay kay tambal yang gikan bitaw gihimo nimo maintenance, ay lang pag isii baliwa og ipadaplin. Idungan sa pagtumar diha ang atong EXL Makabuhay Plus capsule. Isip imong dietary supplement. Bonggang-bonggang na tumaron ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay tungod kay daghang kabanga bitamina, mga kaayuhan, mga benepisyo nga deserve sa imong lawas ang imong ma-avail ana.

0: kada kag mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula. Og usa na diha sa daghan kay nga mga ingredients ang cinnamon. Usa pay mga health benefits anang cinnamon ka makabuhay. Sa research nga gipahitabo ni Indicar, ang pagkonsume og cinnamon doon na gibongga nga health benefits ang ma-avail sa atong lawas mismo. O pipila sa mga importante kay mga benepisyo sa cinnamon, kanapit ang epekto ana, kabahin sa blood glucose o insulin regulation. Kana matod pa ni Sarah Harrington, ang nutritionist, ya sa may Bryo Medical o sa Alternative Medical Treatment Center sa Scottsdale, Arizona, sa Amerika na. Unya ang cinnamon sab ka makabuhay makapa-improve na sa pagwagtang sa atong diabetes sa atong lawas ingon man sa metabolic health. Kay matod pa sa 2022 research nga review, ang cinnamon dunay mimic nga effect sa insulin. Og walo ka buok kapag tuon ang mipakita na sa pruweba ka makabuhay nga ang cinnamon makapa-improve sa fasting blood glucose og postprandial or kanang humanimog kaon kanang blood glucose levels. Og usa-usab ka review sa randomized controlled trials na ilang nadiskubrihan nga ang pag-consume og 120 mg per day or matag-adlaw ngadto sa 6 ka gramo matag-adlaw sa 4 ngadto sa 18 ka semana makapakunhod na sa level sa fasting plasma glucose ang cinnamon. Nang bonggang-bongga. O gawas ana ka makabuhay, ang cinnamon makaprotektar pud na batok sa ato ang kasing-kasing sa mga nagkadaiya nga mga disease sa kasing-kasing mismo. Laing research ang mipakita sa correlation between cinnamon o sa kanang pag-reduce sa risgo sa heart disease. Nga nga ito, makaingon bitaw nga kanang usa sa rason kung nga numamatay ang usa ka tao, labi na dito sa Amerika o even din sa Pilipinas. Doon ay review pod sa 13 ka mga pagtuon nag-indikar nga ang pag-supplement with a spice makapakunhod pod sa triglyceride ingon man sa total o sa gidaghanon sa cholesterol level kung duha ka risgo factors for kanabitaw ang ginatawag na itong heart diseases. Kunya doon na po ay review nga ipakita kabayan sa research na itong tuig 2020, nadiskubrihan na ang pag-consume o gamay lang kanang less sa usa ka kutsara daily sa cinnamon, makapareduce na makapakunhod sa blood pressure, makapaubos sa mong blood pressure sa mga tao nga tambok or kanang overweight or obese, ganyan. Ang cinnamon usab ka makabuhay, makareduce sa inflammation. Mo-act na as anti-inflammatory, meaning makapareduce sa inflammation sa imong lawas. Puno na sa powerful antioxidants ang cinnamon, apil na diha ang polyphenols, nga naturally occurring compounds, nga protektar batok sa oxidative damage, nga ikahatag sa free radicals. Kaya itong unstable nga molecules that are produced sa atong lawas, or gikan sa external sources, sama sa air pollution, nga mo'y makaingon, nga mas sayo ang atong pagtiguang sa physical, or dali tang takbuyan o bisan unsa nga mga balatian. Unya, doon na po'y 2020 nga meta-analysis, mi-demonstrate usab ka makabuhay nga ang cinnamon supplement magikan sa 1.5 gato sa 4 grams matag-adlaw makapasaka po na sa antioxidant level sa blood sa atong dugo o makapaubos sa inflammation markers sama sa C-reactive protein. Ganon. Dagan kay tag makuha nga benepisyo sa cinnamon palang nadaan. Og makaprotekta labaw sa tanan sa atong lawas batok sa nagkadaiya nga mga cancer. Dungang pa sa pagka anti-inflammatory sa cinnamon ka makabuhay, ang cinnamon usab dunay anti-cancer properties. Matod pa sa 2019 review sa European Journal of Medicinal Chemistry. Ang review nga gipahitabo, may conclude nga ang cinnamon makapa-enhance sa apoptosis or kanang program cell death bitaw, meaning maka-interfere sa cancer progression. Kung doon na kay cancer sa lawas, ang cinnamon, kung na-take na nimo sa mong lawas, maunay mubabag sa pag-progress or sa pagdako, paglamay sa cancer. Og labaw sa tanan, ang cinnamon ka makabuhay, makapa-improve sa oral hygiene. Oo, makatabang para ma-improve ang atong oral health. Makaprotekta batok sa nagkadaiya nga mga bakterya nga musud sa atong lawas. Nga mo'y makaingon nga mubaho ang atong gininhawa. Kaya kanang kung pagbaho bitaw sa imong gininhawa ka makabuhay, dili lang natong huwag kanay daot sa imong ngipon. Depende po na sa imong gikaon, sa imong gi-intake. Usahay, bisag way daot ang imong ngipon, hinlo ang imong baba. Pero ang imong gikaon dito sa imong intestine, hugaw, baho, mugawas sa imong baba. Ganyan. Makatabang ang cinnamon ana. Kana mga cavities o kana mga infections sa imong baba mismo. Nakuha, tabangan para mawagtang ng tangan, tanan, naagi sa cinnamon. Doon ay 2011 study o pagtuon, nadiskubrihan usab ka makabuhay nga ang cinnamon oil. Nga naadya sa range of antibacterial activity, maka-inhibit na og bacteria nga nag-involve dag dental care caries. Ang cinnamon oil, available na online o sa mga health food stores. Pero kinahanglan pa ba ni mong mupalit og cinnamon para imong i-consume? Nga ang cinnamon usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mo nang everyday na nimo nang tumaron. Kaysa cinnamon pa lang daan daghana kag makuha nga benepisyo. Unsa na lang sa uban pang mga ingredients kauban sa cinnamon nga naa diha sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Maraming salamat ka makabuhay gawa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nao sa mga to ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ganyan. Kung mag-crave ka og coffee, hilig ka everyday, murag magkuwang ang imong adlaw, ang imong kinabuhi, murag ka ng how ang kaayong, murag unsa ba? Murag dili satisfaction guaranteed ang imong tibuok adlaw kung di ka kainom og kape. Pero dili na lang ka mo inom tungod kay acidic ka, or magka acid reflux ka, or magpalpitate ka, maglipong ka, or maglabad baron imong o, or murag maghaw ang imong tiyan kung magkape ka, kada tungod kay imong kape, dagag sugar. Unya, wapad yung kay benepisyo nga makuha ana. Kung unsa man ang wahinungdan nga kape imong giniinom diha, biyain na, ipadapli na, ay napagpalit ana. Mag-switch ka na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients giusa sab diha sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ug usa na diha ka makabuhay nga ingredients nga maka-avail tag taman-taman ug makaayo sa atong lawas mao ang caramel. Ang caramel kasagaran gikonsidera na isip guilty pleasure. Ibig sabihin kami tawo masumasubrahan pug kag kanang intake anang caramel di man pud maayo. In moderation lang. May mga actual nga several surprising benefits sa pag-take nato og caramel. In moderation lang ha, kanang dili na to palabian kay too much of something is bad enough. Di na to palabian kanang eksakto lang. Ang caramel ka makabuhay makaboost na sa atong energy levels. Makapakunhod, makapaubos sa atong stress. Makapa-improve sa function sa atong utok. Hoy, mamayo ka produktibo ana sa imong trabaho kay nag-awas-awas ay imong ideya. Ana no? Palakpakan siguro na oy, ganyan. And syempre maka-enhance na sa atong digestion kung maglisod kag tunaw sa mga pagkaon nga imong gina-take diha ka makabuhay, makatabang ang caramel ana. Para mapaspas ang imong metabolism. Ganyan. Ang imong digestion paspas active. Kunya syempre, usa sa makapapaspas sa imong metabolism, mao ang imong pagpamahaw mo nang ayagud pag-skip og breakfast. Kay mao nang gitawag og breakfast kay gi-break nimo ang fasting atong natug ka. Unya kung unya na kamukaon ka na mag-brunch na, napas mo ka na. Diba? Ang caramel usab makapaboost atong immune system. Baliko na sad nako ang atong immune system o ang atong sundalo sa lawas para batuka ng mga nagkadaiya nga mga kalaban like bacteria, virus ana og mga sakit. Aron dili mo lamay sa atong lawas ang bisan unsa nga dili maayo. Makapa-improve pud sa atong kabukugan ang caramel. Unya maka-promote og healthy nga skin ang caramel. Og ang caramel ka makabuhay usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga, manginom na ta. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suking Butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang inyong lingkod,
1: Lady Baku.
2: And now, the end is near. And so I pray the final curtain. Not pray or play. Whatever. Anyway, kamagabuhay ni Ana ang ikatulo katapusang sumpay. Ikatulo katapusang tipaka nga parte sa chapter 1 rather. Oo. Sa bagong istorya nga gipadangat sa atong bagong sender nga si Randolph. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Atod alam ng lahat at alam ko rin na baliw sa akin si Vivian. Kaya po lamang kahit na maganda naman siya at sexy rin at mapera pa, hindi ko po kasi siya type. Alam niyo po kasi Lady Batod, kahit barumbado po ako, pero hindi naman po ako oportunista. Hindi ako tumitikim ng kung sino-sinong babae kahit pa type nila ako. Marunong po kasi akong rumespeto sa babae. Hindi ko po kayang pagsamantalahan ang kahinaan nila. Yan ho kasi ang bilin sa akin ng aking ina. Mahal ko po ang aking ina, Lady Batod, kahit wala na siya.
1: Ma, pasensya ka na ha. Kung dila na matag si Manang ako pagbisita din sa imong lubong. Busy lang. Busy sa kabuang. Pero, sagdi lang ma. Mubawi ko permini mo. Sama karon. Bisa na kurang usa, pero ni ako. Ang-ang, birthday ko ng taaroon ni mo. Happy birthday, ma. O gang akong wish sa imong birthday, kanang wish na lang para na ako kay wa ka naman. O niya ang akong wish, nga makakita akong babae nga akong mahalon o pakaslan. Kung si kinsa man siya, basta ihatag sa Ginoo. Minyuan gina ko.
2: Randolph?
1: Oh. Pero dili si Vivian, ma, we. Buyag. Buyag.

0: Wa man ko nimo agdahang nga bubisita kada sa lubong sa imong mama sa cemeteryo.
1: Ay wa na lang didin kay mahasol ka pa.
0: Hasol ba uy? Mura ka magkaroon pa. Naanag ka ako anang hasol-hasol, no? Gawas pa. Gusto mo na ako ngayon mo kong hasulon.
1: Ha?
0: May gani kayo naabtan pati ka dito sa cemeteryo. Anyway, mga unta.
1: Ang sumay ka unon?
0: Ang mag-ako ang imong kanon.
1: Ha?
0: Siyempre, pagkaon nga mabusog ta. Ako na magbuot kong asa, ha?
1: Nagabian kita din sa beach resort, Vivian.
0: Okay, ramang good. May sakyanan bitaw ta. Ihatod lagi tika sa inyo.
1: Katunog biya taong dinidaplin sa dagat.
0: Pwes, mugakos ko nimo aron makuhaan ang ibahagi mong katugnaw.
1: Bigakos din eh. Mura biya may uyab ini din eh. Buyang.
0: Randolph?
2: Oh.
0: Mangutana ko ha?
1: Unsa mong tana?
0: Kun may babaeng manguyab ni mo, imong dawaton? Imong sugton?
1: Ako gyud panguyaban o babae? Oh, depende. Kung gwapa, buutan, nya, type na ako.
0: Kun pananglit, ako.
1: Oh.
0: Makiguyab ka na ako?
1: Unsa?

Hatod agad-agad po ay binara ko si Vivian sa sinabi niya. Ayoko po kasing umabot kami sa romantikong relasyon kasi wala namang ganoon sa aming dalawa. Kaibigan lamang talaga ang tingin ko sa kanya. Ayoko naman po siyang makasiping dahil alam kong gusto at mahal niya ako. Gusto ko po kasing sumiping sa babae na type ko at mahal ko rin. Hindi ako katulad ng ibang lalaki na mapagsamantala. Ewan ko ba, Lady Batod, kung bakit hindi ko magustuhan si Vivian, inasa kanya na nga ang lahat ng hinahanap-hanap ng isang lalaki. Eh hindi rin naman ako bading. Ewan ko ba, marahil naghahanap ako ng babaeng may parehong katangian ng aking ina.

0: kamakabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay mong nabati ang kinatibukan sa chapter 1 sa revelation sa itong bagong sender nga si Randolph. Siyempre, kay chapter 1 pa man dahil pag may ending na. Huwag pa matapos dito. Nagpasabot nga sumusunod nga episode sa itong tulumanon, sundan niya po na itong paminaw ng sumpay sa iyang revelation. Pero in the meantime, human sa pipila ka mga painom do, mamalik na ito pinaabrap, pinaabtik, pinakalit para ato ang lakbitan o isgutan ng ato nabati. Dili palang gidugay lamang nga kinatibuk ang chapter 1 sa iyang kasaysayan. Ana lang! Sa mas naandan mamalik ka din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangka katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tikid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
0: Dagan salamat ka makabuhay yun. Dagan na kaayo ang may testimonya nga naka-avail sila daghan ka yung mga kaayuhan para silang panglawas, silang pagtumar everyday, kagihimo nilang partner everyday. Isip ilahang food supplement, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip dietary supplement. Dagan kaayo again, ang mga ingredients nga naadiya ka makabuhay. Usa na diha ang Moringa Oleifera. Kaibaw ka ba ka makabuhay nga ang Moringa Oleifera? Dili lang na makaayo sa itong lawas para abugo ng mga sakit, ayuhon ng itong mga kalawasan para mabalik sa kanhi ang itong sistema. Kundili, ang Moringa Oleifera, makabinipisyo usab ang atuang skin ana. Kaya ang moringa, dunay dagang nutrients nga healthy para sa atong pamanit. Apil na di ang vitamin A nga makapabuild og collagen, the vital component para sa imong skin. Oo, kamakaayo sa imong skin. Doon na say vitamin C ang moringa nga makatabang para batukan ang mga signs of aging. And labaw sa tanan, ang moringa doon na say vitamin E. Ay bongga na ang vitamin E para sa atong skin, para glowing lamang ang skin, dili dry, as in dili uga, bisag dili mag-lotion, glowing kaayo, ganyan. Unya, dos ana, doon ay vitamin E, nga anti-inflammatory properties, usab ang gibatunan, nga makaayo kayo sa atuang pamanit or skin. O diba? Dili lang makaayo sa mga balatian, makapanindot pa sa atong skin ang moringa. O ang moringa na ana, usa sa mga daghan nga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
5: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Sa mga gusto ng coffee nga dili madisturbo ang ilang sistema, labi nag mga acidic o nag-acid reflux, dili mabalaka, kaya dili mutukar ng tanan, dili manghawi inyong mga bukton, namurag napingis lang ang peg, or dili magpalpite, dili maglabad ang o, dili magpanlipo, dili maghawang ang tiyan. Mag-switch na sa pag-inom sa makabuhay sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. When we say 17-in-1, 17 giusa lamang, 17 ka mga ingredients in one, as in giusa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ugusan di diha ang mga ingredients nga nindot kaayo, lami kaayo, makabinipisyo tagtaman. Nadiha ang ginatawag nato on Arabica Coffee Beans. Ang Arabica beans doon na naik caffeine, pero less lang. Ganon. Kung sensitibo ka sa caffeine or nagpangita ka cutback, ang Arabica coffee, great ka ayon, nindot na nga choice. Naanay, half lang the caffeine of Robusta coffee. Mas moderate ang option ada. Ang Arabica coffee, makatabang na sa pagbaba or paggaan sa tong timbang, kanang weight loss ba, pagbawas sa tong kabugaton. Doon ay pagtuon nga gipublish sa American Journal of Clinical Nutrition, nadiskubrihan ka makabuhay nga ang mga tao nga nagka-consume og Arabica coffee, doon ay ubos lamang nga level sa hormone ghrelin. O mas nailhan nga ka ng pagtaas pito sa hunger or pagkagutom o kining pagka-active sa appetite mo ng dagang kay malamon nga pagkaon. Sa pag-reduce sa ghrelin levels, ang Arabica coffee, kamakabuhay, makatabang para ikaw maka-feel nga satisfied ka o less likely nga mag-snacks or mukaon og daghan pa. So bawas lang, di ka manaba sa pag-inom nimo sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Makatabang nga atong coffee mix nga EXL sa imuhang weight loss journey. Ganyan. Mao nang manginom na kita, kamakabuhay? Og EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako ang iyong lingkod,
2: Lady Batu.
0: Maraming salamat sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.
0: Buhay nga ito programa, Tambagi ko Lady Baton, gihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, kasandigan, o proteksyon na ng atong kalawasan, muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement, mubatok na sa mga balatian, sama sa diabetes, hypertension, or high blood, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema bakha sa baga, respiratory tract infections, daliga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation. Unsaon sa pagtumar, pila ang dosage. Ang pag-inom kamakabuhay sa EXL Makabuhay Plus capsule, imintinar lamang, everyday. Para sa mga adult, usang ato sa duha ka kapsula. Kung wala pa'y balatian, okay ra. Usang ato sa duha ka kapsula. Kung duha imong tumaron, buntag, o sa gabi. Kung usa lang, sa morning. Oo. Uban sa inadlaw nga tubig, ayo pag-inom, ana ha. Nga ang imong gamit sa pag-inom nga tubig kay bugnaw, ayo taon. Inadlaw nga tubig lang, dili init, dili bugnaw. 30 minutos sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Panangit nun na kay balatian, tas anato ang dosage. Duha nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban again, sa inadlaw nga tubig, sa dili ka pamukaon. Pero pwede ra gihapon nga mo tumar ka ana, after ka mukaon, pero paabuton sa animo ang usa ka oras. Isip gihapon imong food supplement. Ganyan. Dako gikatabang, mao nang himuon natong partner everyday, ang pag-inom sa tong EXL Makabuhay Plus dietary capsule.

0: Oh, hi! Kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Batod. Diin ka ganihato na bati ang kinatibukan sa pagsugod pa lang yun, ang chapter 1 sa revelasyon sa atong bagong sender nga si Randolph, nga taga Panabo City, Davao del Norte. Again, wapami-end dito ang iyang story. Sundan na ito ha, ang pagpaminaw niya ng tanan sa masunod pang episode sa atong tulumanon. Pero sa pagkakaroon, lakbitan na ito, kisgutan na ito na bati kaganihan nga drama ng bongga. But before that, ito naman ang pambansang reminder, ang pahiyom, smile, anak, ngumiti ka ng bongga para nindot ang atong pagpangitag sulbad sa itong mga problema. And God bless us. Thank you so much. Anyway, Randolph, welcome sa atong tulumanon og dagang salamat sa pagpadangat nimo sa imuhang sugilanon, sa imong revelasyon. Appreciated kay nako, kay dili gyud na permi nga ang mga lalaki kabalo mo pabuhagay sa ilang mga gibati. Labi na ko doon na sila mga problema. Kasagaran na anak nila, ilaragi ng iluom. Kay dili daw na masculine paminaon kung ang lalaki magmo tanang ang lalaki magsigig express iyang kahinaan, inana problema, mag-uol, kanang magpa-soft-soft, inana, binayot ko na, but, pero dili, no? Kitang tanan, angay nga mo pagawa sa itong mga problema, i-share na itong mga problema para mo gaan ang itong mga gipangpasan sa abaga, muluag-luag ang itong dughan. Oo, magkahuna-una tagtaman, and syempre makakolekta og mga thoughts, kung mga pangayo manggaling taog tambag, ikan sa laing mga tao, di ba? Matabangan ta para sa'yo na nga itong pag-atubang sa kinabuhi. Dili kinahanglan nga itong iluom ang tanan. Kaya naatay freedom to express ourselves, ipakita na ito kung sa'y naa, ipagawas na ito kung sa'y nasuhuna-huna. Ganun. And appreciated kina ko Randolph ang imong gibuhat kay usa ka sa dagan sa mga lalaki nga may padangat na sa ilang mga revelasyon din sa atong tulumanon. Thank you nang from the bottom of my internal organs. Well, kung basahin nato ang chapter 1 sa imong kaagi na feel gid na ako nga dili lang gid kay dito lang nagsugod ang imong pagkabarumbado, matud pa nimo ang imong pagkabasag ulo, takaw gulpe, parang ganyan murag hilig kay kag-away, matud pa nimo nagkapalit ka og kanang not necessarily or literally nga kanang mo palit nga bayaran nimo ang kanang away, baka nanay nag-away diha nya kita nimo nga murag ladyhado, tabangan day nimo bisog wa kay labot. Labi na matud pa nimo kung imong higala ma-involve sa usa ka away. Unya mo ragpildi, tabangan gid nimo, musukol gid kasi ang kaaway ganon. Mo na sige kag tugpas sa mga presinto, sige ka siguro ka priso. Nya na pay BBN nga on the rescue dayon, may I look up dayon nimo, may I piansa dayon. What sana all, no? Anyway, kun ato ang tan-aon lang atong i-imagine ang imuhang kaagi base sa chapter 1, nakita na ko nga inanaka-challenging imong kinabuhi. Pero ang imong routine, siguro yung atura po balik-balik, kadugayan boring na po na. Unya, mabaniog na ka sa mga tao nga, unsa manin tawahan na, ay, nanapod ni siya, o, mangaway na po ni, nanapod ni siya, o, nanapoy tapok-tapok niya, mag-away na diya, mutabang na po ni. Hangtod nga maana ng mga tao nga, okay, sige, naman ni siya, mutabang man ni siya, mahalag kulatahon ta diri, naman si Randolph din, mutabang man ni nato. No, maraginana na ang imong title ba nga, kanang, kung muabot ka, kung naagan imong presensya, na yung mga tao nga, ma-off, na mga tao nga ganahan, ganon, pero depende. Pero, sa atong pagkinabuhi dili sa kalibutan, dili kinahanglan nga isug ta permi. Kinahanglan nga, kabalo sa tamupugong, mo-control sa itong mga emosyon, sa itong mga gibati, kay kausar lagi ta masayo. Naswertihan yung ka Randolph kay nakapadapa, medyo kainin mong kaagi, so buhi pag yung kahangtod ron, lahat po kay patay na ning nagpadangat dili sa iyang sugilano, no? So, natimingan lang yun nga, wala yun siguro ka maantimano, naiuban diha nga ka na magpahero-hero, maupay na o nagkamatay, no? Pero, again, sa itong pagkinabuhi, dinidili kinalang nga permit ang isog, kabaligit ang mupugong, kabulubot ang mulikay sa kagubot, kaya ang paglikay sa kagubot, dili natin mailhan sa atong pagkatalawan. Ang paglikay nato sa kagubot, timaan na ang nag-amping ta o mahal nato atong pamilya nga gusto pa nato silang ikauban. Not necessarily nga kinala ma-involve tag-away kay gusto ta mutabang, no? Na may mga tinugyanan sa balaod, na may mga pulis, na may mga tanod, na may mga, kaya ito mga gisangunan ng mga tao nga bantay sa kalinaw, kanapoy uban lagi po niya, muabot ra po ka ng linaw na. Ew, no? Diba? So, dili kinahanglan nga atong sagubangon, Randolph, ang kanang tanang problema nga pwede naman og ilaha lang sa anak. Di ka mag-apil-apil kay, o maantimano, maswertihan, mabunutan sa kamatayon, mapakyas na hinuon. Diba? So, again, sa atong pagkinabuhi, okay lang nga musukul ta kung gikinahanglan. Pero, kung okay lang nga kanang mulikay ka, mupauli, para malinaon, safe, diba? Buhata. Dili sa tanang higayon, imo ang kagubot, imo ang away, imo ang pagtabang. Naagyod po tayo mga panahon na kinhalang atong isilsil sa alimpatakan nga we need to take good care of ourselves. Dili kinahanglan nga ato lang pong ikapital lang atong kaugalingon para malipay ang ubang mga tao. Wala na ba'y bakating lote para patukuran atong mga ribulto kay hero ta? Diba? Anyway, kamakabuhay, sundan nato sa masunod pang episode sa atong tulumanon ang sumpay sa revelasyon sa atong bagong sender nga si Randolph. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.

3 is 5:18 in the morning. Yes, tanang mga kakis na ito diha nga nag-tune in garon. Good morning. Diya sa Totolan is Daan. Diya sa may Totolan Dawis at mga kakis na ito diha. Always the Minos Kiss FM po diha sa Kogon Terminal, Kogon Public Market. Diri sa may Justicor Building, Shoppers Mart. Ito mga kakis na ito diha sa... Yes, diri sa Dao Integrated Bus Terminal. Diya sa Dao Central Market. Ato mga pinalagang listeners nga naminaw karon diha po sa Manga Fishport, Manga Public Market, may pagpaminaw. And sa tanang mga kakis na to diha, nga nakatune in sa Always Kiss FM diha sa yes, sa tanang mga taga Imap Lying In Clinic. Good morning yung tanang diha, may pagpaminaw to Jonathan Telmo. Thank you so much for tuning in sa Kiss FM. Kiss Pandisal mga kakis, 5:19 in the morning.

Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko. Permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dire ko believe!

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: nakuha nyo rin.
1: Thanks, you boss!
0: You're welcome, Quezon City.
2: The new Kiss FM 102.3 is 5:45 in the morning. Yes, Cyrus the Virus checking in for the Kiss Pandesal. And good morning, Kiss, until 9 in the morning on a Tuesday. Yes, and ang atong Kiss FM weather update today. Atong i-check karon si Sir Leonard Samar sa Buhatan sa Pag-asa. Kumusta ang atong weather karon diri sa atong lalawigan sa Bohol o ang uban ng mga dapit nga mga lugar karon nato mga ka-Kiss, ha? Ato i-check karon si Sir Leonard Samar sa Buhatan sa Pag-asa.
3: Maayong buntag, ano yung kining pinakaulang kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Wala tayong monitor o gibantayan nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong adlaw is kining gitawag tog ITCG or Intertropical Convergence Zone. Kining mao nga sistema mao ay nakaapekto sa Southern Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Zamboanga Peninsula, BERMM or BARM, Sugsarjan, Davao Oriental ug Davao Occidental, kining mga lugar ha karong adlaw makasinating malagumon nga kalangitan ug dunay katang mga pag-ulan, mga pagpanupagkilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug Tagbiyan sa Tagbilaran, ug gikuman sa pangbangbayan sa Mindanao, karong adlaw makasinati kitang mayong padaon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon na kalangitan ug gibanan sa panagsang mga daklit nga pag-ulan, mga pagpanupagkilat gumikan sa Estrelis o hangin gikan sa Silangan. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa mga bangbayan sa nasod, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom o ganito na sa usahay, adunay managumon na kalangitan o ginumulan sa panagsang ang mga daklit ng mga pangulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ng hangin nga nagagikan sa Minisilangan o paingon nga ito sa Silangan, nga mo ay mapasalabi ditong dapita sa may extreme northern Luzon o samtang karagatan ni mga lugaraha, kasarangan ang mga pagbalod. Samtang ang bangbahay sa Luzon usab, makasinating mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Minsilangan o pengon ng ito sa ang Minsilangan o kining mga lugaraha usab, makasinati laman o mahinay o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang ang bangbayan sa nasod o gingan mo sa abdinhi sa itong probinsya sa Bohol, makasinati laman usab o mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Silangan o pengon ng ito sa aming Silangan o samtang kadagatan malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dini sa itong dapit, sukod sa temperatura, mga sukat sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius. Effect-based classification sa mong heat index, extreme caution, effect on the body, head scram and head exertion are possible. Continuing activity could lead to head stroke. Manang karong mga panauna or karong adlaw, padayon tanang kapahinumdom sa tanan, kung labi na gayot itong dunay mga balatian o ingon masab katong ato ang mga senior citizen, nga dili gayot ta magbuwad pagpasulabi sa init sa adlaw karong mga panauna. Adlaw misidlak sa may alas 5.21 sa Kapuntagon o musalop sa kini sa may alas 5.50 City sa Kapunon. Dini na lang kutob, kini nagayikan sa DOS di Pag-asa, Albuquerque, Mohonon na Station. Yun na sa Mar, mayong buntag.
2: Yes, mga ka-Kiss, moto itong latest weather update sa Buhatan sa Pag-asa with Sir Leonard Samar. Thank you so much, Sir Leonard Samar, sa imong latest weather update today. And Intertropical Convergence Zone or ITCG mo ay naka-apekto diha sa Southern Mindanao. So mga ka-Kiss, so nindot kaya po na itong panahon garon, wala yung mga siguro mga alam siguro yung mga masinating ang mga ginagmayng uwan-uwan pero sa laing-laing lugar, sa ubang mga lugar. And ay kalimot kaya po pagdala og tubig, take vitamins every day and protection na itong kaugalingon, padalagpayong o panangga sa init. mga kakis, kay delikado kayo ang panahon ng mga heat stroke, mga unsa pa uban diha, mga dehydration. So dapat stay hydrated ta kanunay mga kakis, ha? Inom ta og tubig, take vitamins, and importante sad exercise kada adlaw mga kakis. So sayo sa buntag mag-exercise ta. Tanang mga kakis, nandun niya, nga naka-tune in karon sa Kiss FM. Good morning. We'll be right back after the short break. Stay tuned on Kiss Pandesal 551 in the morning.
4: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro. At kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
5: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagang kay Migdala, naman sa quick team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako kang isuon, nung gamit na siyang MX3. One time, nung ako gihilantan. So, yun akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw. Namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Mura ako mga client na akong ipamake-up. Tinahang lang kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
8: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Unsa ang ambisyon nimo?
11: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispila niya.

0: Uy, Mari, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na dyan na nyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new route from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. And from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries, ang barkong bulanon.
3: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
4: Dinilin ko, sir. Dede ni sir, taga-manugan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ning pikas na ko nga batang. Nga high blood po ko. Nga masulubog ko kalipong. Nga maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murukog hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ning akong ulo. Karong kaluyan sa Ginoo, sir, okay na gid siya. Dito X500 umay tisira, jud ang akong ginainom, sir.
5: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.

0: Kiss Pandesal.
1: That's right, give it a check. We got 6:03 in the morning. Mga ka-Kiss, Cyrus the Virus checking in on a Tuesday. Yes, good morning sa tanang mga relatives na kuniha, sa tanang mga ka-Kiss na kuniha sa Calape, sa California. Yes, to Uncle Marlowe Guhil, morning call. And sa tanang mga Guhil family diha, Howe family, to Mama Mami Guhil and to Papa Marshall, good morning. And to Dodong Lungay, good morning dong. And sa tanang mga ka-Kiss na diha, kada ka-tune in sa Kiss FM. To Susan, kay Susan tayo, di ba? Good morning once again to Uncle Marlowe Guhil all the way from Chicago. Yes, salamat kayo sa pagpaminaw call and sa tara mga taga-Kalape diha nga naka-tune in sa Kiss FM. Good morning, maing pagpanghapi diha. Maing pagpamahaw sa tara mga namahaw karon diha sa Kalape. Good morning sa ato mga ka-Kiss day nga naka-tune in sa diha sa yes, sa tanang mga ka-Kiss nato diha sa Cortes, Maribohok and Loon, may papaminaw niyong tanan. And diha po sa may Sambog, Corelia, sa atong mga ka-Kiss diha nga naminaw sa karong mga orasa. Good morning sa atong mga listeners. To Mamnita Valderosa all the way from Ottawa, Canada. Salamat kay Mamnita and salamangka Nita sad diha sa may Lindaville Phase 1. And good morning also to Doris Caloyong. Salamat kay sa pagpaminaw sad sa atong mga viewers, listeners worldwide nga naka-tune in sa atong Facebook Live karong mga orasa. And also good morning sa atong mga ka-Kiss na to diha sa yes, sa tanang mga naminaw pod karon diha sa Manga Day. To Bro Kagawad Marlon Delusa, to Ati Maymay diha sa Balot Store sa Manga, sa tanang mga ka-Kiss na to diha. And sa tanang mga taga-Kalape Butika ng Bayan, sa tanang mga branch nila. Yes, sa tanang mga taga-Kalape Butika ng Bayan, good morning niyong tanan diha. May pagpaminaw diha sa atong mga pinalangang listeners na to diha, sa tanang mga staff sa Kalape Butika ng Bayan. More music mga ka-Kiss, 6:05 in the morning on Kiss Pandesal. Ito mga TikTokers na to diha. Lasog din na ninyo og exercise diha. Pinagi sa mga TikTok dance mga ka-Kiss. Kiss Pandesal on Kiss FM. Good morning.

0: The new Kiss FM 102.3 is 6:07 in the morning. Atong paminawon garon mga ka-Kiss, ang atong health tips garon sa EXL Makabuhay, atong health hour gikan ni Doc Glenn mga ka-Kiss. Atong i-check karon kung usay mga health tips karong adlaw ni Doc Glenn. Brought to you by EXL Makabuhay, atong health hour mga ka-Kiss.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Magandang araw, magandang kalusugan at makabuhay day sa ating lahat. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Lalong-lalo na sa ating mga suking tagapakinig na maaring may nararamdaman na hindi maganda sa ngayon. At syempre, huwag kayong mag-alala dahil nandito naman po tayo para maghati ng inspirasyon, kalusugan at tangdang kaalaman kung paano maiiwasan ang iba't ibang uri ng karamdaman. Welcome sa isa namang masigla at makabuluhang episode ng EXL Makabuhay Home Remedy. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong kagapay sa mas malusog at mas masayang buhay. Ang home remedy natin ngayong oras nito about makabuhay, nakilala rin bilang Heavenly Elixir. Dito maintindihan natin ang scientific studies, mga benepisyo at kung paano ginagamit para makatulong sa iba't ibang health concern.
3: What's up, Doc?
4: What's up, Doc?
2: Ano nga ba ang makabuhay? Ang makabuhay ay isang halamang gamot na scientifically known as Tenospora crispa. It's a vine na matatagpuan sa Southeast Asia, kabilang na ang Pilipinas. Ang pangalan nitong makabuhay ay mula sa salitang Tagalog ng ibig sabihin ay maibalik ang buhay. True enough, ang dami nitong health benefits kaya parang superhero herb talaga ito. Scientifically speaking, ang makabuhay ay rich in bioactive compounds tulad ng alkaloids, terpenes, lactones, glycosides, steroids at flavonoids. Ang mga compounds na ito ay mayroong antioxidants, anti-inflammatory, antimicrobial at immune boosting properties. Kaya naman ito ay ginagamit bilang lunas sa maraming karamdaman mula sa simpleng lagnat hanggang sa mga chronic diseases. At ang good news pa nito, ang makabuhay or Heavenly Elixir is one of the key ingredients ng EXL Makabuhay Capsule. At aalamin natin kung bakit mahiwaga at kung bakit ganito ka-epektibo ang EXL Makabuhay Capsule at kung ano-ano ang mga scientific benefits ng makabuhay or Heavenly Elixir. Number 1, ang makabuhay ay tumutulong sa pag-aalis ng toxin sa katawan. Ang mga antioxidants nito ay tumutulong na labanan ang mga free radicals na nagdudulot ng oxidative stress. Ayon sa pag-aaral, ang oxidative stress ay may kaugnayan sa maraming sakit tulad ng cancer, diabetes, at heart disease. Kaya naman, regular na pag-inom ng makabuhay tea or even EXL Makabuhay Capsule ay nakakatulong sa cleansing ng katawan. Pangalawa, ang mga alkaloid ng makabuhay ay may kakayahang ma-improve ang insulin sensitivity at ma-regulate ang blood sugar level. Perfect na perfect ito sa mga may sakit na diabetes at gustong iwasan ang mga sakit na ito. May mga clinical studies na nagpapatunay ang pag-inom ng makabuhay extract or EXL Makabuhay Capsule ay nakakatulong sa pagpapababa ng fasting blood glucose level. Number 3, kung ikaw ay may arthritis, rheuma at kahit simpleng muscle pain, ang makabuhay ay pwedeng makatulong. Ang anti-inflammatory compounds nito ay tumutulong sa pagpapabawas ng pamamaga sa katawan, kaya nakakabawas din ito sa iba't ibang uri ng sakit or discomfort. Number 4, ang immune boosting properties ng makabuhay na nagmumula sa kakayahan nitong i-activate ang production ng white blood cells. Ang white blood cells ay soldiers ng katawan natin laban sa infection. Kung gusto mong iwasan ang sakit, napakagandang i-maintain ang EXL Makabuhay Capsule or Makabuhay. Panglima, according to the study, ang makabuhay ay may antibacterial and antifungal properties. Ginagamit ito bilang natural antibiotics para labanan ang ubo, sipon, lagnat at iba pang impeksyon. Pang-anim, ang makabuhay ay nakakatulong na pagpapaganda ng balat dahil sa taas ng antioxidant properties nito, ginagamit din ito para gamutin ang mga any kind of skin condition tulad ng eczema, acne and rashes. Pang-pito, ang makabuhay tea or makabuhay capsule ay tumutulong sa digestion at pinapabilis ang metabolismo. Kung ikaw ay madalas bloated or constipated, subukan mo ang makabuhay. Bukod dito, nakakatulong din ito na ayusin ang gut flora na importante para sa overall digestive health. Lastly, ang adaptogenic properties ng makabuhay ay nakakatulong sa katawan na mag-adjust ng stress. Pinapababa dito ang cortisol levels at nagbibigay ng energy boost. Kaya't bagay ito para sa mga laging pagod at stress. Ang mga active compounds sa makabuhay ay may iba't ibang functional medicine sa katawan tulad ng antioxidant action, pinoprotektahan ng mga flavonoids at polyphenols ang cells mula sa damage ng free radicals. Ang anti-inflammatory pathways na binablock ang mga bioactive compounds ang production ng inflammatory markers tulad ng cytokines. Antimicrobial mechanism, pinipigilan ng alkaloids at terpenes ang growth ng bacteria at fungi. Immune modulation, ini-stimulate niya ang macrophages, isang uri ng white blood cells na tumutulong sa paglaban ng infeksyon. Ang holistic effects ng makabuhay ay napatunayan ng maraming scientific studies at clinical trials. Sa isang pag-aaral na ipinakita nito na ang extract ng Tenospora crispa ay may significant na epekto sa pagbabawas ng blood sugar levels. Let's take a break for a while para sa ating konting paalala ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc?
4: What's up, Doc?
3: What's up, Doc?
1: excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ano nga ba ang pinakamagandang maibibigay mo sa mga mahal mo? Hindi bagay, hindi luho, kundi kalusugan na nagtatagal. Sa bawat kapsula ng EXL Makabuhay Plus, hindi sapat ang basta pagmamahal lang. Kailangan ng tunay na alaga. Kaya sa EXL Makabuhay Plus, siguradong kalusugan ang pinakamahalagang regalong na ibibigay mo para sa mga mahal mo. Piliin ang ligtas at subok. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
4: Body pain and skin allergies. Sapulyan sa EXL All-in-One Skin Care Oil. May 17 kinds of natural botanical herbs. Mabagsik sa skin disease, fungal infection, bacteria, at skin parasites. Nagbibigay ginhawa sa respiratory problems at mind relaxation. Para sa makinis at malusog na pangangatawan, EXL All-in-One Skin Care Oil.
1: May buhay sa makabuhay!
5: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: What's up, Doc?
2: Ayan, at sa ibang research naman, nakikita nito na ang epekto ito bilang isang anti-inflammatory agents. Nakaparehong epekto rin sa ilang synthetic drugs. At ang kagandahan pa nito, ang taas ng beneficial effect nito sa katawan. Now, paano nga ba gamitin ang makabuhay? All you have to do is to prepare 2 o 3 pirasong sariwang makabuhay vine. At least 4 inches ang haba, no? And then, mag-prepare ng 1 litrong tubig, no? Optional naman kung pwede mo naman lagyan ng honey or kalamansi para pampalasa. Hugasan po ang vine, siguraduhin malinis ito bago gamitin. Pakuluan ang 1 litrong tubig. Dalhin ito sa rolling boil, idagdag ang vine at isimmer ito sa loob ng 15 to 20 minutes hanggang magkulay brown ang tubig. Tanggalin ang vine at salain ang liquid at ready to drink na ang makabuhay tea ninyo po. Para sa detoxification, uminom ng 1 cup sa umaga bago kumain. Para naman sa mga may lagnat, ubo, sipon or any kind of flus, no? Uminom ng 1 cup every 4 hours. Para sa mga may arthritis at rheuma, maliban sa pag-inom, pwede nyong gawing pambabad ito sa part sa paa or part na namamaga. Paalala ha, bagamat natural makabuhay, importante rin ang tamang paggamit ito. Ang makabuhay, also known as Diaspora cordifolia, it's a traditional herbal remedy known for its health benefits. However, it is very essential to use it cautiously to avoid adverse effects. Now, unang sa lahat, consult your healthcare professional before using makabuhay, especially if you have pre-existing condition or you're taking medication. Consult your doctor or licensed naturopath to ensure it is safe for you, no? Number 2, dosage awareness, no? Ang sobrang paggamit ng makabuhay ay pwedeng magdulot ng side effect tulad ng pagsusuka, pagduduwal, pagtatae, at sundin ang tamang dosaging nito at iwasan na matagalang paggamit ng walang gabay sa eksperto, no? Pangatlo, liver and kidney health. Long-term or excessive might strain the liver and kidneys. Those with liver or kidney conditions should exercise cautiously. Importante magpakonsulta sa mga kapatid nating mga doktor para sa interaction with the medication, including diabetes medication, anticoagulant medication, or immunosuppressant. Always inform your healthcare provider or licensed naturopath para nang sa ganun magabayan kayo kung paano gagamitin itong tinatawag nating integrative and complementary modalities ng ating pangyawan or makabuhay. Proper preparation and source. Use pangyawan or makabuhay from reliable source to avoid contamination and adulteration. If you're preparing at home, ensure proper cleaning and preparation to prevent toxicity. That's why I highly recommend not to make it safe not to take EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay dumaan sa standard process to preserve the enzymes and other nutrients na needed ang ating katawan. For daily maintenance ng EXL Makabuhay Capsule, all you have to do is to take 1 capsule daily. And I always believe that by following these precautions, you can safely benefit from the therapeutic properties of makabuhay while minimizing the potential risk. Now, ang makabuhay ay tunay na makabuhay. Buhay. Hindi lang ito pangalan kundi pati na rin sa benepisyo nito sa ating kalusugan. Mula sa detoxification hanggang sa immune boosting, ito ay isang versatile na herbal remedy na dapat natin pangalagaan. Ayan, at sa susunod natin na episode, tatalakayin natin ang mga iba't ibang klaseng uri ng herbal remedies. Kaya laging stay tuned lang ha, dito sa ating The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Alright, I hope na marami kayong natutunan sa isang kaalaman patungkol sa kung gaano ka-effective ang makabuhay sa ating kalusugan. Sa panahon po ngayon, napakahalaga ang ating pangangalaga sa ating sarili. At lagi natin sinasabi sa ating programa, health is wealth. Ngunit hindi lang ito basta-basta kayamanan. Ito rin ang ating sandata para maabot ang ating mga pangarap, may pakita ang ating pagmamahal sa pamilya at mag-enjoy ang buhay ng buo. Kaya huwag nating baliwalain ang mga simpleng hakbang para sa kalusugan. Kumain ng tama, mag-ehersisyo at bigyan ng katawan ng tamang suporta. Dito pumapasok ang iaksal makabuhay sa natural nitong sangkap healing benefits. Tuloy-tuloy ang suporta nito para sa mas malakas na katawan at mas malusog na sistema at mas masiglang pamumuhay. Take care of your body. It's the only place you have to live. At simulan natin ang pagbabago ngayon na sa tulong ng iaksal makabuhay capsule. Lagi ninyong tatandaan na ang kalusugan ay kayamanan at kayo ang pinakamahalagang bahagi ng equation na ito. Stay healthy, stay happy, and stay inspired. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na programa ng The EXL Makabuhay Home Remedies. This is Dr. Glenn Sanico na nagsasabing sa EXL, natural ang lakas, natural ang ginhawa. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.
7: EXL Makabuhay Health Hour.
8: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
11: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Pandesal.

0: Mga ka-Kiss FM, Sean by the way here, inyong best friend on air. Kabulo mo diri sa Bohol, usahay, init kayo sa gawas. Unya inigsulod nimo sa studio or office, bugnaw kayo ang aircon. Ingon anak ko usahay, abi na kog okay ra, pero sa wala madugay, na nagtulo na akong sipon. Ug sunod-sunod nga ng hatsing, sa nagkausab-usab nga panahon, dali na ta maigo sa virus. Kaniadto, giangko na ako nga wala layon kumainom og tambal. Tubig lang, pahuway lang, usahay. Init nga ilim nun, abi na kog mawala na. Apan kasagaran, dili. Kung ako daing langan-langan nun, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muluya ang akong resistensya. O makatakot pagani ko sa uban. Mo nga karon, nahibalaan na ako. Sa una nga simptoma sa sipon, ang Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc, mao nga akong imnon. Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc. Gipakusog ang resistensya versus sa mga miaging formulasyon. Aron kini makatabang kanako nga maulian gikan sa simptoma sa katugnaw nga mas paspas sa duha hangtod tulo ka adlaw nga adunay husto nga pagkaon o ehersisyo. Alang sa dali nga pagkaayo, bata sana ang pag-inom matag unom ka oras. Pusa mga kakis, ayo na paghulat nga mo grabe pa. Sa unang simptoma sa sipon, kuha adayon ng Neozep Z Plus Forte. Phenylephrine HCI, chlorphenamine maleate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka, hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic, mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagte-testimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, daghan ko nainom. Pero daghan na po ko mag-give up. Murang kani ako na-maintain. At your age, you're still strong because you have the right supplement. Sa MX3, dirigyo ko bilib.
1: Hi, Nak. Umusta naman ka din, ha?
2: Salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
1: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migitan sa East Medical Center Bohol.
2: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta na ka ni mag-ipati ka ron? Naalib yung hanang para sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angioplasty?
1: Ay, naku, yung kaya kausaban. Nakpesting yun ako, ah. Ma, namagsakit akong lunghan, uy. O, matayan na ako ulakag layo-layo. Yeah, salamat po sa Diyos. Nga lambaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. Ug nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor ug nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunahan yun, gikul pa. Agi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'n kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kay naan naman tayo kaugalingon na is small cath lab.
2: Mahayon ay ma, maayon ko di ay na maulag imo nga sinati.
1: Maulag ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram sunod siman na.
2: Aba o pa ma, maayon ingon ana. Dako, kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Now back to the news here on the HNU Breakfast News. In the national scene, contrary to expectations, there was no coup or overthrow of the Senate leadership when it returned to session yesterday. Now, after the Senate formally convened as an impeachment court to hear the case against Vice President Sara. Now, with the start of the impeachment proceedings, the Senate officially issued a subpoena against the Vice President to answer the allegations and attend the upcoming trial. The move marks the formal start of the impeachment trial, where senators will act as senator judges to try the case in accordance with the Constitution. This also resulted in mixed reactions from the public and political groups, but according to officials, all processes were carried out in accordance with the law and the Senate's internal rules. A series of hearings and presentations of evidence are expected in the coming days as part of the impeachment proceedings. In other news, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. named former Department of Budget and Management USEC Kim Robert De Leon as the new DBM Secretary. De Leon is the youngest ever Secretary of the agency and in the cabinet of Marcos administration. He replaces Rolando Toledo, who temporarily headed the agency after former DBM Secretary Amina Pangandaman resigned amid controversy over alleged budget insertions related to infra projects. While Palas Press Officer Yusek Claire Castro confirmed De Leon's appointment yesterday, and he is scheduled to be sworn in today, May 19. In the national scene, U.S. President Donald Trump has issued a new threat to the U.S. against Iran. After he said Tehran must act quickly to save the peace deal if it wants to be saved. In a post on Truth Social, the U.S. president said the time is running out for Iran as the war begun after the U.S. and Israel launched a major attack on Iran on Feb 28. The two sides continue to struggle to reach a negotiated peace agreement. While there has been a fresh setback in peace talks after Iranian media reported that the U.S. offer in the latest negotiation did not include any concrete concessions. Six minutos, sa di pa mag-alas 7. Ano yung pinaka-latest lakat sa panahon ni Leonard Samar sa pag-asa?
1: Maayong buntag, ano yung kining pinakaulang kalambuhan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Wala tayong ginmonitor o gibantayan nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man, sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong adlaw is kining gitawag itong ITCG or Intertropical Convergence Zone. Kining maong sistema mo'y nakaapekto sa Southern Mindanao. Samtang nga ito ang forecast karong adlaw, ang Zamboanga Peninsula, BERMM or BARM, Soksarjen, Davao Oriental o Davao Occidental. Kining mga lugar ha karong adlaw makasinating malagumon nga kalangitan ug dunay katang mapakulan mga pagpanupagkilat gumikan sa ITCG or intertropical convergence zone. Samtang ang tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuron ug Tagbiyan sa Tagbilaran ug gikan sa pangbangbayan sa Mindanao karong adlaw makasinating kitang mayong padaon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay malagumon nga kalangitan ug gibanan sa panagsang mga dakmit nga mapakulan mga pagpanupagkilat gumikan sa Estrelis o hangin gikan sa Silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa mambangbayan sa nasod, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon na kalangitan ug gidumalan sa panagsang ang mga daklit mga pagulan, mga pagpanupakilat gumikan sa mga localized thunderstorms. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa Mini Silangan ug paingon ngadto sa Silangan nga mao'y mapuslabi ditong dapita sa may extreme northern Luzon ug samtang karagatan ni mga lugaraha kasarangan ang mga pagbalot. Samtang ang bangbayan sa Luzon usab makasinati mahi hinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amin silangan ug pengon ngadto sa amin silangan ug kining mga lugaraw sa makasinati laman ug mahinay ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang ubang bayan sa nasod ug ingon mo sab dinhi sa probinsya sa Bohol, makasinati laman usab ug mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan ug pengon ngadto sa amin silangan ug samtang kadagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura mga sukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius. Effect based classification sa mong heat index, extreme caution, effect on the body, heat scram and heat exertion are possible. Kontayong activity could lead to heat stroke. Manang karong mga panauna or karong adlaw padayon tananga pahinumdom sa tanan, labi na gayud tong dunay mga balatian o ingon masab katong ato ang mga senior citizen nga dili gayud ta magbuhat pagpasulabi sa init sa adlaw karong mga panauna. Adlaw misidlak sa may alas 5:21 sa Kapuntagon o musalop sa kini sa may alas 5:50 City sa Kapunod. Dininalang kutob, kininagayikan sa DOS di Pag-asa, Albuquerque, Mohonada Station. Yun na doon sa Mar, Mayong Buntag.
0: And currently, it's at 27 degrees Celsius. Also expect 5 days with hot weather ahead. So goes the Breakfast News, brought to you by Holy Name University. It is now 6:57 on KISS FM.

0: Ang kalimot mga produkto sa EXL na kabuhay na karoon mapalit sa mga suking butika o dinisan sa itong radio station sa KS 1023 Binting Street, Tagbilaran City. Ang EXL Black Coffee, EXL All-in-One Skincare Oil o ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang atong oras, alas 7 sa buntag.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na mag-EXL Coffee.

0: Karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong dapit gibantayan sa mga bulanon ang mga senador sa pagsugod sa impeachment hearing ni Vice President Sara kagahapong adlaw samtang dapig usab ni Duterte sila si Senator Chase Escudero, Jinggoy Estrada ug si Joel Villanueva nalambigit kini sila sa flood control project samtang wa nay tabo usab nga kudita sa niya Senate President Alan Peter Cayetano kagahapon. Atong paminahan kompleto ng detalye, Zera R. Cayena.
1: Formal nang nag-convene ang Senado kagahapon Mayo 18 isip impeachment court o gimando na ang pagpagawas of writ of summons batok ang Vice President Sara Duterte kalabot sa articles of impeachment nga gisang at batok kaniya. Si Senador Alan Peter Cayetano wala mapapha og nagpabilin nga Senate President sukwahi sa mga taho nga kuditahon kini aron makuha pagbalik ni Senator Tito Soto III ang liderato sa Senado. Human nanumpa na ang 23 ka mga senador isip mga senator judge padayon karon nga gibantayan sa mga bulanon ang impeachment proceedings batok ang VP Sara samtang nagkataas ang tensyon sa nasudnong politika. Ang nalutsan o warrant of arrest gikan sa International Criminal Court ni si Senador Ronald Bato de la Rosa wala mo tambong sa pag-convene alang sa impeachment proceedings. Sa DYRD inyong alagad kagahapon Lunes, gipadayag sa mga netizens na kinahanglang bantayan ang impeachment trial labi na nga tulo ka mga senador nga sila si Cheese Escudero, Jinggoy Estrada o Joel Villanueva nga sakop sa majority block na lambigit sa kontrobersyal nga flood control project. Ubos sa konstitusyon, kinahanglan ang boto sa 12 2/3 sa tanang senador aron makumbinsi ang usa ka gi-impeach nga opisyal. Kung maabswelto, magpabilin siya sa pwesto, apan kung mapamatud-an nga sad-an, posible siyang tangtangon isip vice presidente og mahimo usab siyang did-an sa pagkupot og bisan unsang posisyon sa gobyerno sa umaabot. Ang budget guru o kanhi mayor sa Hagna nga si Joseph Franyola nga nahinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon, miingon nga dili lang ang impeachment batok sa vice presidente ang tutukan, kundili apil ang bilyong-bilyong peso flood control scandal.
2: Lili antas Ginoo aron nga unta magpadayo na ang ilang buluhaton impeachment. Kay padayon ang gyud na o kanang pagpadayon usab sa flood control aron nga mas klaro unta ang mahitabo kay kahibaw ka Vice Mayor itiman nga ang involved nga budget may anang ang investigasyon sa flood control sa 2025 diin 6.3 trillion ang budget sa atong nasod. Unya karon patuiga nga 6.7. I think it's about time nga naka-focus po ta sa atong budget aron nga dili gyud maguba ning atong pag-gobyerno unta ma-deliver nila ang angay i-deliver sa mga katawhan na mga serbisyo.
1: Nagtuo si Raniola nga mulampos ang impeachment complaint bisan og mayorya sa Senado nga gipanguluhan ni Senate President Alan Peter Cayetano sakop sa mga Duterte. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera R. Cayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning, Ibiti. Matigang humawid nga nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Chesto ni Orcolio, diya sa San Isidro Baclayon, o ni Junior Orcolio, Luciano Araneta, nagtanaw pod, si Dario Valle Gawat Jr., nagtanaw gikan sa Valencia, Bohol. Sa laing bahin, DPWH, Secretary Vince Dizon, mubisita sa Bohol alang sa contract signing sa pagtiwas sa Tagbilaran Dawis Offshore Connector Bridge. At ang paminaw ng report ni alagad, Allen Doidora.
4: Ang kalihim sa Department of Public Works and Highways kung DPWH Vince Dizon mo ay mangulo sa contract signing alang sa pagtiwas og trabaho sa Tagbilaran Dawis Offshore Connector Bridge nga baguhay pa lang nahuman ang rebidding atong nakalabay nga semana. Ang ikatulong tulay tiwason og trabaho sa bagong kontraktor ubos usab sa pagpundo gikan sa French government. Matod ni Gobernador Ari Sumintado nga moanhi sa Bohol si Dizon alang sa himuong contract signing wa pa hinoy hipno nga pitsa kung ano sa sa ang schedule. Gisugyot sa gobernador nga himuon ang kalihukan sa Capitol Building o di ba kaha sa Bohol Cultural Center.
5: Contract signing. Oh. So anhidgid sa atong probinsya himuon. Mm. And matod niya asa ko ng venue. Mm. Ato siyang gi-invite na ari din niya sa Kapitolyo or kung pwede dito sa Cultural Center. Mm. Para mahimong kanang nindot ang resulta na ikatulong bridge. Mm. Contract signing na agad sa government facility sa Mas Kapitolyo.
4: Atol, sayang nga pagkita kang dison dili palang dugay, gibutiag ng mintado nga gawas sa contract signing sa third bridge, gikatakda usab nga bisitahon ni dison ang ubang mga dagkong proyekto sa Bohol sama sa hapit na mahuman nga tulay nga magdugtong sa Bien Unido o Talibon o ang diversion road project sa Talibon o Ubay. Samtang gilauman usab nga muhimo og ocular inspection si dison sa proyekto na Bohol Convention Center sa lungsod sa Panglao.
5: Ato pong gisgutan ang kaning gitawag convention center. Iya pong bisitahon.
6: Mm.
5: And iya pong i-ocular inspect ang maong Talibon Bien Unido Bridge.
6: Oh.
5: And ang mga diversion roads sa...
4: Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Ayong muntag. Ngadto ni Abreo Barbarona diha sa Kabayugan, Kalape. Good morning, sir. Lito maghinay si Irma Shenga, Chodoro Kahilog. Ma'am Dors, kaluyang may butag ni mo diha. Gitoke ang problema kabahin sa kakuwang usab sa mga learning spaces o baka classroom sa pipila usab ka mga eskwelahan din sa itong lalawigan tungkol kinis padayon usab nga pagdaghan sa populasyon sa mga estudyante. Atol kanis gipahigayon nga DepEd Region 7 second regional management committee meeting dinhi sa atong probinsya. Gitambungan amaong tigom ni Dr. Malcolm Garma, ang USEC for Operations Attorney Peter Irving Corvera, USEC for Senior Personnel Oversight Head of the Procuring Entity, Government Relations and Infra Oversight, ug si Dr. Jocelyn Andaya, ang Assistant Secretary and Concurrent NCR Director. Matod usab sa Department of Education among interfacing session na himo kining importante nga higayon aron usab mapresentar sa mga lokal nga leader sa edukasyon ang ilahang mga updates unya kabalaka ug mga strategic direction ngadto sa mga national policy makers. Gipasabot usab sa maong panagtigom ang kamahinungdanon sa ligon nga panagtinabangay tali kini sa national ug lokal nga panggamhanan aron usab mapadayon ang kalidad sa edukasyon nya masiguro nga ang mga priority sa rehiyon nahiuyon kini sa nasudnong direksyon sa Department of Education. Samtang ipadayag usab ni Gov. Ari Subintado ang padayon usab nga pakigatambayayong sa Provincial Government of Bohol uban usab sa Department of Education ilabi na sa pagpalambo sa sektor sa edukasyon pinaagi usab sa epektibong paggamit sa Special Education Fund pinaagi sa Provincial School Board. Unya matud usab ni Gov. Aris, dako usab nga natabang ang maong kooperasyon sa pagpaayo sa mga programa o pasilidad sa edukasyon nganhi sa atong probinsya.
3: Good morning, Iwanits Naris Maugatis. Nagtanaw ka na to karon live gikan sa Kabayugan Kalape. Dors Kaluyong, nagtanaw po. Mercedes Matalines, nagtanaw live gikan sa Australia. Luciano Mika Bayas, nagtanaw sa Hanupol Hydro. Ugusab, good morning ni Lito Maghinay, nagtanaw po og ni Abreo Galio Barbarona. Mahapsay og malinaon bisan gihugupan sa mga tao ang katapusang adlaw sa voters registration kagahapong adlaw. Atong paminaw na dugang detalye ni alagad Ray Tutas.
7: Nagmalinaw og hapsay katapusang adlaw sa voters registration para sa umabot ng barangay og sangguniang kabataan election sa Nobyembre. Bisan pa sa pagdagsa sa mga gatusan ka mga aplikante, bisan pa sa taas nga linya sa mga buhatan sa Commission on Election, giatiman gihapon ang tanan hangtod sa cut-off time sa registration nga alas 5 sa hapon aron mahuman ang proseso. Si Attorney Rocco Lamanilaw, election officer sa Comelec Tagbilaran City, nga nahinabi sa DYRD Balita Mingon, nga nasa 300 ngadto sa 500 katao ang aplikante ni dagsa silang buhatan sa katapusang adlaw sa pagpangrehistro kagahapon adlaw.
6: Okay na, okay na. Manageable ang well, di lang yung crowd, pero manageable man po ang crowd. Consolidation, yeah. After sa consolidation na, nang matapok na siya sa katong existing nato, bahay na ito sa mga sa precinct nato, sa project of precinct nato.
7: Mingon si Lamanilaw nga ang deadline sa registration kagahapon, ubay-ubay ang nagparistro. Dili pareha sa naging mga simana nga mingaw o gamay lang ang mga nagpalista. Lakip sa mga gidawat sa Kumilek ng mga application ang bagong registration, pag-ilis sa ngalan ng status, pagtulid sa mga entry, pag-reactivate sa mga record, paglakip o pagbalik sa ngalan sa listahan sa butante, pag-update sa mga record sa mga persons with disabilities, senior citizens, indigenous people o indigenous cultural communities, pagbalhin gikan sa overseas ngadto sa local registration, dugang pa sa city election officer, nga di pa siya maghatag sa kung pila tanan ang nagparistro sukad sa pagsugod sa registration period niya itong Oktubre 2025, sanglit ilaha pa kini nga i-consolidate usay pasa nga ito sa Provincial Kumilek Office. Ang Provincial Kumilek Office usab ang mutapok sa tanang aplikante gikan sa syudad o mga kalungsuran dayon iduso nga ito sa Kumilek Regional Office nga ito sa National Office. Karon nga nahumana ang voters registration, sila manilaw na kanayon nga ang pag-andam na usab sa mga polling precinct ang ilang atimanon. Subay sa malampuson nga voters registration, mapasalamaton si Lamanilaw sa media sa pagtabang nga masabog ang mga impormasyon sa pagpangrehistro sa Comelec. Gikan sa Comelec, kinisiray tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Mayong buntag, kato ni Rogelio Tambe, si Timmy Selmar, diha sa Inabanga, Baugo, Inabanga. Good morning, si Ana Naparan, diha sa Danau, Antikera. Patay, usa ka tinunan nga babae, human kini naligsan sa Ceres Bus, diha sa Lungsod, Inabanga. Itong paminaw si Alaga John Gutierrez sa detalye.
8: Pray dia dayo na usa ka tinun-an nga usa ka babae nga bike rider sa usa ka motorsiklo makini naligsang series dia sa lungsod sa Inabanga ang tinun-an gyud paila nga si April Jira Tanud.

0: tuwa na sa'yo, kagapon sa malas 12 imedya sa'yo, kagapunon, mapadong na unta kinin sila sa Lunchol sa Buena Vista, sa may BCC, sa Buena Vista Community College, kay magpa-enroll. Lola sa ilang isa kayong motorcyclo, pag-abot ko sa may barangay Nabuad, sa eskina ng bahin sa Liluan, sa tuwa ng paginabi ni Police Lieutenant Ryan Lumin, Police sa Lunchol sa Inabanga.
1: Ang naitabo ato, sir. Ang naitabo kita to, sir.
2: Okay.
1: Dito sa barangay Nabuad, paso dito sa Liluan Norte, sir. Dito sa eskina natin.
2: Mm-hmm.
1: Ang katong tulokabog na nag-backride, na nag-motorcycle.
2: Okay.
1: Street ride na ang dagager.
2: Oo.
1: Na ito sa likod.
2: Mm-hmm.
1: Karong here, dali, nilihay sila kay na ay sakyanan po nag-atang dito cruising mo, itong nilihay sila gamay palet.
2: Katong motor.
1: Katong motor. Karong sir, katong seri sa likod, kusog magpanagan, motong nasa side sweep sir kay pagkayong lihay sa motor, nasa side sweep pa sa series, kaya naman sa speakers lane sir.
2: Mm-hmm.
1: Moto sir, pag nag-side sweep, inagpot ang duha sa right side, isa, dito na dito sa may series ni lagpot yung lawas.
2: Suspend.
1: Outbalance na lagi, sir.
2: Mm-hmm.
1: Kung yan, karon, sir, pag lagpot yung lawas, katong namatay, sir, natulong yun dyan dito sa may kanyang ligid sa series, sir.
2: Atras, abante?
1: Abante, sir. Abante.
2: Yatakan yun dyan?
1: Nayatakan, sir. Kusog mong padagan, sir.
2: At local, o yan.
1: Kaya nagunong, di na siguro kaya ikunong full speed, sir. Kusog mong padagan. Mutong na, kung na-ligsan yun ang uho, sir.
0: Abunta ka tuwa usab nga gisusi ka nga driver nga gisakyan ani nga namatay nga si Christine Ninia Yago nga taga San Agustin nakaangkon kining mga angol bunok sa kalawasan apil usab ka nga usa ka bike rider nga si Daryl Tanudla nga gidali usab kun siya rescue sa tuwa nga tarser dito sa nagbase sa Lunsod sa Inabanga ug gidagan diha sa Daguy Hospital ug nana usab kini sa luwas nga kahimtang sa tuwa usab nga dugang nga pagpaluap kabahin ato nga driver ato nga series nga si Cecilio Alopos taga Busugon Tubigon base usab sa aso ni Police Lieutenant Ryan Lumin.
2: Saan, gihold na yun, na sabutan sila karon.
1: Ang ingon sa supervisor there, wani sila ako makaraan. Ikitil ang pasok.
0: Kan sa Lunsod sa Inabanga, kinisilito sa good series ang Print Mo Forever, Basta Balita, DYRD, Aksaligan sa Balita. DYRD.
3: Alas 7:30, dari sa itong DYRD Breakfast News sa itong ganis, maintinguha sa Island City Mall.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakat sa panahon, ito ang paminan si Leonard Samar, gikan sa lokal ng Butan sa Pagasa. May butag ni mo diha, Mr. Samar?
2: Maayong buntag. Ano yung kining pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw? Wala tayo ginmonitor o gibantayan nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man, sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong adlaw is kining gitawag og ITCG or Intertropical Convergence Zone. Kining maong sistema mao'y nakaapekto sa Southern Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Zamboanga Peninsula BERMM or BARM, Sugsarjan, Davao Oriental ug Davao Occidental, kining mga lugar ha karong adlaw makasinating malagumon nga kalangitan ug dunay katang mapakulan, mga pagpanupagkilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tagbiyahe sa Tagbilaran ug gingon sa pangbangbayan sa Mindanao, karong adlaw makasinati kitang mayong padaon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon na kalangitan ug gilabanan sa panagsang ang mga daklit ng mapakulan, mga pagpunupagkilat gumikan sa Estrelis o hangin gikan sa Silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa mambangbayan sa nasod makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon na kalangitan ug gilabanan sa panagsang ang mga daklit ng mapakulan, mga pagpunupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa Minisilangan ug paingon ngadto sa Silangan nga mao'y mapuslabi ditong dapita sa may extreme northern Luzon ug samtang karagatan ni mga lugaraha kasarangan ang mga pagbalod. Samtang ang bangbahin sa Luzon usab makasinating mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Minisilangan ug paingon ngadto sa kung amihan Silangan o kining mga lugar sa makasinati laman o mahinay o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang ang bangbayan sa nasod o gingan mong sab din niya sa itong probinsya sa Bohol, makasinati laman usab o mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Silangan o pengon ato sa aming Silangan o samtang kadagatan malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, mga sukat sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Head index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius. Effect based classification sa mong head index, extreme caution, effect on the body, head scram and head exertion are possible. Continuing activity could lead to head stroke. Mana nga karong mga panauna or karong adlaw padayon tananga pahinumdom sa tanan ug labi na gayud katong dunay mga balatian ug ingon masab katong ato ang mga senior citizen nga dili gayud ta magbuad pagpasulabi sa init sa adlaw karong mga panahon. Adlaw misidlak sa may alas 5:21 sa kapuntagon ug musalop sa kini sa may alas 5:50 sa kapunon. Dinhi na lang kutob kini nagaikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Mohonada Station. You know the summer, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Oras sa DYRD Worldwide, 8 minutos sa di pa mag alas 8 sa buntag.
3: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
4: Hatod sa maing tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananahin mo tang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
5: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Decogen Tablet. Decogen decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time check is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers.
6: Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
7: This time check is brought to you by Tandwai Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandwai.
8: Time check is brought to you by Downy. Downy Rock, the rub, bango-bango.
9: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
10: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtog na plema. Afford pa.
11: Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Dugang nagunang balita sa pangabahin sa nasod, si Senator Marculeta o si Senator Pia. Mo'y gilantaw nga mamuno kini sa Blue Ribbon Panel. Kinagdugang balita ay nimabati, humaniini.
12: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
13: DYRD Worldwide.
14: Harita sa Dunduga, mga greetings. Good morning ni Ma'am Harith Inting Sepe, yung banang si Jimmy Sepe, Nina Fraser, Sheila Marita Kontangawan Fraser da sa Danao, Panglao. Naminaw karon, good morning. Karen Golosino Ladeza, Sir Dodong Ladeza, si Maribeth Orculio Piscos, da sa Agsoso, Loon. Luisa Dumanig Panya, good morning. O da sa Vicky Mall. Si Vanessa Balabat, good morning. Grace Lupicillo, maayong buntag, naminaw ron. Mark Joseph Pigte, Esperanza Galendez, good morning. Jovel Borja, Stephen John Sangarios, Andy Laban, maayong buntag. Sherlyn Acuba, Ariel Alberio, o si Ricardo Pagilion, good morning. Mirna Pagong, Rebecca Montejo, naminaw. Mark Anthony Pohas, Mary Chris Wati, Luchmi Patong, si Doning Alberio, da sa lungsod sa Batuan. Good morning, natong tanan. Bali!

0: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation. Strong sa una,
2: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
5: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
7: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.